0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so time check now is 2:05 in the afternoon here in our Cebu station. So welcome to our Bible study, Igniters, with our good friend Brother John. Live, Igniters, from the home with our good friend Brother John, live here on Ignite Radio. So it's Brother John, he's ready to set go here, Igniters. So let us now listen with Brother John. So this will be in Tagalog language. Yes, bro. Welcome back, bro. Hey, bro.
2: Hello, bro. Good afternoon.
1: Yes, bro. Good afternoon.
2: Nag-eco. Eco lagi ganina.
1: Nag-eco?
2: Murag double ang kwan mo sini bawa la ba diha
1: nagsugod bro gini na pagulang
2: I think pagka almost na human na si kwan
1: diri ni cellphone bro na nadikit akong cellphone sa mic. Okay. So welcome back bro, so nakaron si yala bro.
2: Wala kamudayon bro kay kuan ka ng
1: one.
2: Oh, dili. Wala po si Mrs. na ganahin mo rin ito po eh.
1: Mm-hmm.
2: Uh-uh.
1: Okay, so it's so good to have you, Brother John.
2: Yes. Okay, so start na tayo.
1: yes, bro. We have to greet first our listeners listening right now. We have Sister Emilia from Bineto, Sullivan, Isabella. Magandang hapon sa iyo, Sister Emilia. So welcome to Brother John's Bible Study.
2: Yes, sis. Good afternoon, Sister Emilia. Good afternoon, mga Igniters, mga kapatid. Good afternoon. Salamat bro sa opportunity. So ang pag-uusapan natin ngayon bro is about the life of Judas. Kasi lately, alam natin doon sa Senado kasi nung nagkaroon ako ng pagkakataon na nagbigay din ng message, tinanong ko kung kilala pa nila si Judas. Sabi nila si Joel, si Senator Joel Villanueva daw. Sabi ko, hindi yan, ha? So, tapos kadalasan, pag nagsakay tayo sa jeep, iwan ko sa ibang kuhan, ha? Dito sa atin, pag may nakalagay na doon sa likod ng driver, sabi nila, God knows who does not pay.
1: Yeah.
2: No, kasi may mga bukong kasi, minsan hindi nagbabaya, di ba?
1: Yes.
2: Tinatanggap yung mga pliti tapos para makaiwas.
1: Iwas.
2: Sa bagay, nagkaroon na ako ng interest sa buhay ni Judas dahil dito sa pinag-aralan din namin sa Book of Mark, no?
1: Mm-hmm.
2: So, last two Sundays ago.
1: Yes,
2: so, ngayon, gusto kong...
1: Yes, bro. We have listeners right now na nakikinig sa atin sa North Seattle. She is in the greetings, Brother John. Kumusta?
2: Kumusta? Kumusta po?
1: Mm-hmm. So, Brother okay. Kirk also sending you a greetings. Magandang hapon, Brother John.
2: Okay. Good afternoon po.
1: Yes.
2: Okay. So, ang book po natin na mababasa po dito sa Book of Matthew, Matthew chapter 26, verse 14 to 25, and 47 to 50, din mga references sa John 12 verse 4 to 6 and Acts chapter 1 verse 15 to 20. So, ang layunin natin ngayon is makita natin ang kabutihan at sabihin natin mga weaknesses o kasamaan sa buhay ni Judas. At ang mga aral din na matutunan natin sa kanya. Okay, so dito po bro, no? Normally when we hear the name Judas Iscariot, ang unang pumapasok sa ating isipan halos palagi, no? Ang naiisip natin ay siya isang taksil, traitor, no? So sa loob ng mahabang panahon, kilala siya bilang ang taong ipinagkanuto si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. So isang tanda ng kasakiman, kawalan ng katapatan at kasamaan. But if we only see Judas as a bad person, hindi natin makikita ang buong katotohanan ng ipinapakita ng Biblia. Scripture does not describe him as a total villain from the very beginning. Instead, it shows us a man who had great potential, gifts, and responsibilities just like the other apostles. Pero gumawa siya ng mga pagpiling humahantong sa kanyang pagbagsak. So today, tatalakayin natin ang tatlong bahagi. Una, ang mabuti sa buhay ni Judas, ang kanyang pagkatawag at kakayahan. Pangalawa, ang masama sa buhay ni Judas, ang kanyang mga kahinaan at maling desisyon. At ang pangatlo, ang mga aral na matutunan natin, mga paalala at pag-asa para sa ating sariling buhay. Okay, so part 1, dito tayo sa ang mabuti sa buhay ni Judas, no? Ang kanyang pagtatawag at potensyal. Madalas nating makalimutan na si Judas ay hindi lang basta tagalabas. He was personally chosen and called by Jesus himself. Siya ay pinili at itinalaga ni Jesus. The gospel tells us that Jesus selected 12 men to be his chosen followers. In Mark chapter 3, biglang lumakas ang ulan, bro, no?
1: Yes, bro, yeah. Okay lang, bro.
2: Parinig ba?
1: Yes, bro, okay lang. Okay lang. Normal lang. Wala may kwan, bro, di kayo.
2: Ang lakas, sobrang lakas. Okay lang?
1: Okay na, bro. Okay, go ahead, bro.
2: Okay, so in Mark 2, chapter 13, verse 19, it says, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga nais niyang makasama. At lumapit sila sa kanya, pinili niya ang 12 upang makasama niya, upang ipadala sila sa pangangaral at upang bigyan sila ng kapangyarihan, pagpalayas ng masasamang espiritu. Palakas ba dyan, bro? Grabe.
1: Eh, klaro ra kay bro, okay.
2: Ha?
1: Klaro ra, okay.
2: So Judas was one of those 12. Jesus saw something good in him. Hindi siya pumili kay Judas dahil alam niya mabibigo lang ito. Instead, he called him to be a disciple, a preacher, and a leader. So sa loob ng 3 taon, nakasama nakinig at natuto si Judas kasama si Jesus. Narinig niya ang lahat ng kanyang turo. Nakita ang bawat himala at nakibahagi sa parehong buhay kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Siya ay pinagkatiwalaan ng mahalagang tungkulin. In John chapter 13 verse 29, we read that Judas was the one holding the money bag, o parang treasurer siya, no? Ang kaba ng grupo, no? Hindi ito simple trabaho. To be the treasurer means Jesus and other apostles trusted him to manage their pundo, tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan, at tumulong pa sa mga mahihirap. Hindi mo ibibigay ang hawak ng pera sa taong alam mong hindi mapagkatiwalaan mula pa sa simula. So for a time, napatunayan ni Judas na siya ay maaasahan. Siya ay nakibahagi sa parehong paglilingkod. So when Jesus sent the 12 apostles to preach the kingdom of God, heal the sick, and cast out demons, kasama rin si Judas. In Matthew chapter 13 verse 1 to 8, binigyan din siya ng parehong kapangyarihan at otoridad tulad ng iba. Walang nakasulat sa Biblia na tumanggi siya o hindi gumagawa ng kanyang tungkulin. Sa simula, siya ay isang aktibo at tapat na naglilingkod, gumagawa ng gawain ng Diyos. Siya ay binigyan ng parehong pagkakataon at biyaya. Judas was there at the Last Supper. Narinig niya ang mga salita ni Jesus. Sabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Ito ang aking dugo na nagpapatibay ng bagong kasunduan. Inalok din sa kanya ang parehong biyaya, kapatawaran at pangako ng buhay na walang hanggan. Tulad kay Pedro na nagkaila at kay Tomas na nag-alinlangan. Hindi siya kailanman itinaboy. Ganap siyang isinama sa buhay at paglilingkod kasama ni Jesus. So what does this tell us? Judas started with great potential. He had a high calling, trust, spiritual power, and direct access to the Savior. Pinatutunayan niya na ang isang tao ay maaring malapit kay Jesus, naglilingkod sa simbahan, at may posisyon. Ngunit, mayroon pa rin mga lihim na pakikibaka sa loob ng puso. Ang masama sa buhay ni Judas, kahinaan at maling pagpili. But as time went by, makikita natin ang mapuwang sa kanyang pagkatao. Ang maliliit na kahinaan ay lumaki at naging malaking kasalanan na sumira sa kanya. Una, ang kasakiman at pagmamahal sa pera. Ang unang palatandaan ng kanyang problema ay makikita sa chapter 12 verse 4 to 6. Nang pahiran ni Maria ang mga paa ni Jesus ng mamahaling babango, nagsalita si Judas, no, si Judas, sabi niya, bakit ito pinagbili at ang pera ay ibinigay sa mga mahihirap? Malaki ang halaga nito. Ngunit, kinidagdag ng Biblia, hindi niya ito sinabi dahil nagmalasakit sa mga mahihirap, kundi dahil siya ay magnanakaw. Dahil siya ang may hawak ng kaban, madalas siyang kumukuha ng bahagi ng pera para sa kanyang sarili. So, here we see his true heart. Ang tila mabuting dahilan ay pagkukunwari lamang. Ang kanyang paghahangad sa pera ay dahan-dahang lumalalim. Ang maliit na pandaraya ay naging ugali. At sa huli, ang pera ay naging mas mahalaga kaysa kanyang Panginoong sinundan niya. Pangalawa, ang maling inaasahan at pagkabigo. Like many Jews during the time, marahil ay inakala rin ni Judas na ang Mesiyas ay magiging makapangyarihang hari. Isang pinuno na magpapatalsik sa mga Romano, magbabalik ng kaluwalhatian sa Israel, pagbibigay ng kapangyarihan at yaman sa kanyang mga tagasunod. But when Jesus thought about humility, service, suffering, and dying for others, nagbago ang pananaw ni Judas. Hindi niya naintindihan na ang kaharian ni Jesus ay hindi kabilang sa mundong ito. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nakasentro sa kung sino si Jesus, kundi sa kung ano ang makukuha niya mula sa kanya. Nang hindi matupad ang kanyang mga inaasahan, ang kanyang pagkabigo ay naging pait sa kanyang puso. Pangatlo, lihim na kasalanan at matigas na puso. Judas did not confess the struggles. Hindi siya lumapit kay Jesus at nagsabing, "Panginoon, nahihirapan ako sa kasakiman. Panginoon, hindi ko naintindihan ang iyong plano." Instead, itinago niya ang kanyang tunay na iniisip at nadarama. In Matthew chapter 26, verse 14 to 16, we read, "Pumunta si Judas sa mga punong pari at nagtanong, 'Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? For only 30 pieces of silver, ang halaga ng isang alipin ayon sa lumang batas.'" Pumayag si Judas na ipagkanulo si Jesus. Ang kanyang pagbagsak ay hindi nangyari sa isang araw. Nagsimula ito sa maling pag-iisip, maling hangarin, lihim na kasunduan, at sa huli, ang tunay na pagtatraidor. Pangapat, pagtatraidor at kawalan ng tunay na pagsisisi. The saddest moment was in the Garden of Gethsemane. Lumapit si Judas kay Jesus at nagsabi, "Pagbati, Guro." At hinalikan siya. Isang tanda ng pagkakaibigan at paggalang. But that kiss was the hudyat para arestuhin siya. It was betrayal disguised as friendship. Later, when Judas saw that Jesus was hinatulan na mamatay, nagising ang kanyang budhi. Ibinalik niya ang pera at umamin, "Nagkasala ako dahil sa ipinagkanulo ko ang taong walang kasalanan." At itinapon ang mapilak sa loob ng templo. But here is the tragedy. He felt sorry, but he did not turn back to God for forgiveness. Sa

0: Tumi bilang si Judas sapag dalam hati at nawala ang kanyang pagkakataon mapatawad at mabago. Sa part 3, mga aral na matutunan natin, the story of Judas is not just history. It is like a salamin, a mirror, na nagpapakita sa atin ng ating sarili. So here are the most important lessons we can apply to our lives. Una, ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi garantiya ng kaligtasan. Judas walked with Jesus, heard his words, and saw his miracles, but he never fully surrendered his heart. Being near God is not the same as belonging to God. Pwede tayong pumasok sa simbahan tuwing Linggo, maglingkod sa iba't ibang gawain, magbasa ng Biblia, at manalangin araw-araw. Pero may mga bahagi pa rin ng ating buhay na itinatago natin sa Kanya. True faith is not about position or attendance. It is about the condition of your heart. Pangalawa, ang maliliit na kasalanan ay maaaring humantong sa malaking pagkabigo. Judas did not start as a traitor. Nagsimula siya sa maliliit na pandaraya. Pagkatapos ay maling priority, maling inaasahan, hanggang sa naging pagtatraidor. Ang kasalanan ay parang maliit na bitak sa dam. Kung hindi ito aayusin at aaminin, lalaki ito hanggang sa masira ang buong buhay. So ingatan ang inyong mga iniisip. Ang ating mga iniisip. Bantayan natin ang ating mga hangarin. At aminin agad ang maliliit na kasalanan bago pa tayo tuluyang masira. Pangatlo, ang pera at yaman ay hindi dapat maging ating Panginoon. Judas allowed money to rule his heart. Jesus warned us, walang tao makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. We cannot serve two master at the same time. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang isa. O kaya ay magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Money is just a tool to use, not a yaman na dapat pagukulan ng buong buhay. Kung ang pera ang maging layunin natin, ilalayo tayo nito sa Diyos. Pangapat, ang pagkabigo ay hindi dapat maging dahilan ng pait. When things do not go according to our plans, hindi tayo dapat magalit o magduda sa Diyos. Judas let his unmet expectations destroy his faith. Remember, tandaan natin, God's ways are higher than our ways. Kahit hindi natin naiintindihan ang kanyang mga paraan, makakapagtiwala pa rin tayo na mabuti ang kanyang layunin. Panglima, ang pagdadalamhati na walang pagsisisi ay humahantong sa kawalan ng pag-asa. Judas shows us that feeling sorry is not enough. Marinig pa ko, bro?
1: Yes, bro. It sounds good, bro. Okay, go. Yes, bro.
0: Okay.
1: Go ahead, go ahead.
0: Si Pedro ay nagkasala rin at nagkaila kay Jesus. Pero bumalik agad siya. Umiyak

0: pinatawad at ibinalik sa paglilingkod. Si Judas ay nakaramdam din ng pagsisisi. Pero sa halip na lumapit sa biyaya, lalo siyang lumayo. So no matter how big your mistake is, the door of mercy is still open if you turn back to Jesus. Ang tanging kasalanan hindi mapapatawad ay ang pagtangging tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Ang buhay ni Judas ay nagsisilbing babala at paalala sa ating lahat. Ipinakita niya kung ano ang maaring mangyari kung hayaan nating maghari ang kasalanan sa ating puso. Ngunit, ipinaalala rin niya na ang biyaya ay laging naroon para sa sino mang lumalapit sa kanya. Ang pagkakaiba ni Judas at Pedro ay hindi dahil mas malakas o mas mabuti si Pedro, kundi dahil si Pedro ay patuloy na tumingin kay Jesus kahit siya ay nagkamali. Si Judas ay inalis ang kanyang paningin kay Jesus at nakatuon sa kanyang sariling kasakiman at pagkabigo. So, today, tanungin natin ang ating sarili. Am I near Jesus but still keeping my heart closed? Anong maliit na kasalanan o maling hangarin ang hinayaan kong lumaki sa aking buhay? Kung ako ay nagkamali o nabigo, tatakbo ba ako palayo sa Diyos o tatakbo palapit sa Kanya? So, no matter how far you have gone astray, hindi ka tatanggihan ni Jesus kung lalapit ka sa Kanya. Ang parihong biyayang inalok noon kay Judas ay inaalok din sa iyo ngayon. So, let us pray, bro.
1: Yes, bro.
0: Panginoon, salamat sa mga aral na natutunan natin namin mula sa buhay ni Judas. Tulungan mo kaming makita ang aming sariling kakayahan at ang aming mga kahinaan. Ilayo mo po kami sa pagmamahal sa pera, kayabangan, at pagsunod sa aming sariling kagustuhan sa halip na sa iyong kalooban. Kapag kami ay nagkamali, ituro mo po sa amin na huwag mawala ng pag-asa, kundi lumapit agad sa iyong awa. Gawin mo ang aming buhay ay puno ng tunay na pananampalataya, mapagkumbabang paglilingkod at pusong lubos na inaalay sa iyo. In Jesus' name, we pray all these things. Amen.
1: Amen. So,
0: grabe, ulan bro. Sumakit yung tayo na ako.
1: Oh, sige bro. Sige. Okay, okay, salamat bro. Salamat.
0: Malakas bang ulan dyan?
1: Malakas bro, pero maliwanag dito sa ating
0: kasi,
1: broadcast.
0: Nandito kasi ako sa taas, tapos malapit sa roof.
1: Yes, napakaliwanag bro, ang boses mo dito. Okay, so...
0: Kaya masyadong parang... Pero klaro man, no? Klaro ba?
1: Klaro kay bro, klaro.
0: Okay, thank you bro.
1: Maraming... Okay, na-enjoy sa mensahe, no? Nagpadala po sila ng kanilang mga puso, no? Hearts sa mensahe, bro, no? From Sister TL, he send hearts. And Sister Melia also is sending hearts with, he wrote here, Amen, brother. And amen to that, Brother John. So, Judas and his mistakes, no? That Brother John said today in his message. Yeah, this one of the most infamous names in the Bible. No? Names Judas. No? Yes. So we see also that Judas was a greedy, no? Greedy and stole money, no? Ating kung ating ihalintulad ngayon dito sa ating bansa, no? Anong nangyari sa ating bansa, bro? Parang ganito, bro. Yung ang ating
0: tama po.
1: Yes, bro. Hmm? Yung greedy, no? So hindi pa natin maano yung ano ang yung mga ano sa flood control. So ating makita ang buhay ni Judas, no? He was a greedy man and stole money, no? At marami tayong mga versikulo na nagpapatunay na about Judas, no? Well, he was in charge of holding on the groups, which means money, no? In the book of John, it record also that in chapter 13, verse 29, John chapter 12, verse 3 to verse 6, no? That he stole from the apostles, no? This is what Brother John said, no? From the money box of which he was in charge, no? So it's very clear, no? And also, Judas betrayed Jesus, no? And the book of Matthew, chapter 13, verse 4, no? It's referred Judas as the man who betrayed Jesus, no? And the book of Luke, chapter 22, verse 21 to verse 23, also deals, this also tells us that Jesus knows that he was going to be betrayed, no? If you read in verse 3 to verse 6, chapter 22, you see that Judas fell into Satan's temptation. No? He made as he executed a plan with the chief priests and officers to betray Jesus. So we see also the example, no, of Judas that realized that he had sinned. But as I said, Brother John, but he realized, Judas realized, but did not repent. No? So ating makita, no? No? So mayroon ba tayong makikita ng mga versikulo, bro, na nagpapatunay na ni Judas he is repented? Wala, bro? Wala?
0: Wala. Wala, wala, wala, bro. No? So, imbis na, imbis na humingi ng sorry, lumayo siya, lumayo at nagpakamatay. Kasi,
1: nagpakamatay. Mm-hmm.
0: Siguro, nakafocus siya doon sa sobrang depression sa buhay niya, sa ginagawa niya. Meron siyang, ano, meron siyang regret sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, yun nga, ang pag-suicide, hindi naman yun ang gusto ng Panginoon, di ba?
1: Mm.
0: At saka yung ano, yung kwan kasi, ang sa Book of Mark din, sinabi din kasi ni, remember the Last Supper, nung sinabi ni ng Panginoon na may isa sa inyo na mag-betray sa akin at mabuti pa sa kanya na hindi na lang siya isinilang sa mundo. Alam na ng Panginoon. God knows everything. Alam na niya. Nakasulat na kasi yun.
1: Yes.
0: So, kaya yun yung ano. Hindi naman siya na-surprise. Ang Panginoon talaga hindi na-surprise. Hindi siya na-amiss. Kasi alam na niya eh. Alam na niya.
1: Yes.
0: As it is written. Yun niya lang ano eh. As it is written. So, kaya yun. Yun ang papel ni Judas sa buhay niya.
1: Yes. So kaya nga yung pag mag-mention tayo ng Judas, no, para nga ano yan, bro, worst na name.
0: Oh, pero may mga maganda din sa ano, siyempre sa tao meron tayong good and bad, no?
1: Yes.
0: Mm. Yun lang, yun yung pinaka regret sa atin, nakasulat na kasi yun. So unlike Peter, nung
2: na realize niya. Kasi wala naman sa puso ni Peter na i-deny niya si Christ, di ba?
1: Yes, but he repented. So, yes.
2: Mm. Oh, so yun lang ang kaibahan siguro.
1: Mm-hmm.
2: Yun nga ang nakapag ano eh iisipin natin. Bakit kaya si ang Panginoon no nung namili siya ng 12 apostles, di ba? So kasi may nakita siya doon sa pagkatao ni Judas. Kasi at the very beginning naman, alam naman natin na magaganda naman ang anyan, ang kuan niya, ang puso niya.
1: Yes.
2: Yun nga lang, sa buhay natin kasi, ito yung isa sa pinakamagandang lesson din natin na minsan, matolerate natin yung mga maliliit na bagay na pagkakamali hanggang lumaki ng lumaki, lalaki siya, hanggang doon na natin ma-realize na nalulong na pala tayo doon sa ganong sitwasyon.
1: Yes.
2: No? Mm-hmm. So, yun yung ano. Kaya nga sa atin, dapat bilang Kristiyano, from time to time, hingi tayo ng mga na, sa ating Panginoon ng pagpapatawad. Kasi di natin alam, minsan akala natin tama yung ginagawa natin pero hindi pala. Minsan naman yung ginagawa natin late yung realization, mali pala yung approach ko, mali pala yung ginagawa ko. So yun yung mga ganyang ano. Kaya from time to time, we need to pray and ask forgiveness, no?
1: Yes.
2: Para kahit papano. Kasi yun naman ang promise sa 1 John chapter 9, di ba?
1: Yes.
2: Na every time we make a mistakes, we ask for forgiveness, yes, and the blood of Jesus Christ will continue to raise those. Oh, so yun yung ano, yun yung mga kuan natin na nandoon yung acceptance, acknowledge natin na hindi tayo perfect pero magiging ano tayo through the blood of Jesus Christ.
1: Amen.
2: So yun yung ano, yun yung so maganda rin ang lesson ni paano ni Judas.
1: Yes, yeah, yes bro. Mayroon tayong makuna ng mga examples, no?
2: Parang sa ano ba sa Senado. Yes. Sabi ng 'di ba sa mayoriya, sabi nila ni SP Cayetano at saka ni at ni Senator Marcolita na solid kami.
1: Yes.
2: Meron kaming commitment, meron kaming sinumpaan na walang maghuhudas sa amin.
1: Mayroon.
2: Pero at the end of the day, kaya 'yun yung ano, minsan nakakalungkot. Ang pag-iisipin natin ba na kawawa naman yung mga next generation, mga kabataan kung patuloy itong ganito ang mga puso ng mga nasa gobyerno, yung bang mga kuan na parang matabunan, no, magiging bingi ka, magiging kuan ka, bulag, matakip yung bibig mo pag pinaslaka ng mali-malitang pera. So minsan ganun ang ano eh sa atin. Kaya medyo mag-ingat din tayo dahil tayo naman din, ganun din minsan maligaw tayo dahil sa pera. Minsan dahil sa power, dahil sa na
1: position,
2: status ko, yung mga ganong mga kuan. So yun ang kuan, yun yung dapat nating bantayan. Pero kung depende tayo sa grace sa ating Panginoon, at least siya naman ang nakakaalam lahat. So importante, surrender na lang natin lahat sa kanya. Paano yung mga weaknesses natin, siya nang bahala. No, ano yung mga pagkukulang natin, siyang bahala. So nandoon parati yung acceptance, yung ano, repentance. Kailangan talaga meron tayong repentant heart.
1: Yes,
2: na imbis na imbis na lalayo tayo, mas lalo tayong kakapit, lalapit sa Panginoon.
1: Yeah.
2: Lalo na sa mga times na nasa ano tayo, sa dilim, no? Kumbaga confused tayo, hindi natin alam kung ano ang dapat gawin. Na-realize natin na ano na pala tayo, naligaw. So, kailangan talaga, no? Siya pa rin, siya talaga ang solusyon sa lahat.
1: Yes.
2: Maganda ang buhay ni Judas, kung totoosin, pero hindi lang kawawa, no, sa lahat ng mga puso siya yung sinya ni Kristo na mabuti pa yung hindi na lang siya pinanganak.
1: Parang natinunglo, bro, na.
2: Oo. Ganun ang pero nakasulat na kasi yun sa kasulatan. Ngayon.
1: So, amen. So, sa napakagandang mensahe, Brother John. Salamat, no? So, we can learn from the mistakes of Judas so that we won't also feel the same way. So, amen. So, thank you, Brother John. So, if you have you have last words from our listeners right now listening.
2: Yes, thank you, mga Igniters, mga kapatid. Thank you sa pagkakataon. Alam nyo na natutuwa ako kasi yung mga schedule ko, as much as possible, pag Tuesday, ginagawa kong bakante para naman medyo relax din ako at makapag ask ng wisdom from God, no? Na ano, excited din ako na makapag-share sa gospel. At siyempre kung pwede lang, marinig ko lahat yung mga nagsishare. Kaya lang, meron din tayong mga hinahabol na mga schedules. Kaya ang normally na maabutan ko si Brother GC at saka si Brother Simon. At saka yung isa, minsan yung taga-Isabela din, yung ano ni Brother
1: Juan. Brother Edgar.
2: Ni Jason.
1: Oh, Brother Edgar Licudini, yeah.
2: Edgar, oo. Kaya yun yung ano, maganda ang mga kwan listen.
1: So, bro, sige, bro. Yes, bro, thank salamat. You, salamat sa sunod. Ulit-ulitin. Yes, bro, sunod.
2: Okay, ulit. So ulitin.
1: Yes, bro, salamat. God bless, bro. Yes. So. Igniters, that's our good friend, Brother John, live here on Ignite Radio. So wonderful, wonderful lesson, Igniters, that we need to learn from our mistakes. So we learn from our mistakes, Igniters. No? So amen, amen to that. So don't forget, Igniters, we are not done yet. So we have coming up, Igniters. We have coming up Bible lesson with our good friend Brother Lucas in his program, The Thirsty Soul. So that's why stay in tune, Igniters, stay tuned. With this coming up in about 13 minutes. So, as we now, Igniters, go on. We are waiting for our brother Lucas. Igniters, here is the song, Be Exalted, O God. So, this your brother Lizar is reporting live here from our Ignite Philippines studio. I'll be right back right after 12 minutes.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so welcome Igniters to our program. In this hour, we have Be Devoted with Brother Eugene Igniters. And it's good to have Brother Eugene as he continue Igniters to share with us in this wonderful segment, Be Devoted. I hope so, Igniters, you are Be Devoted to listening God's Word here on Ignite Radio. So, Igniters, being devoted to the Lord. So, this is what Brother Eugene, make this segment, Igniters, to always to thank or to always to remind us. Not only by listening only, Igniters, we need to be work. We need to work out our faith. So Be Devoted with Brother Eugene Igniters is now on your ear. So shout out to all of you Igniters, or wherever you are right now. Brother Eugene, magandang hapon po.
2: Mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon ay ating pagninilayan ang isang dakilang himala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapagaling niya sa ketongin. Noong panahon ng Biblia, ang ketong ay hindi lamang isang karamdaman sa katawan, kundi dahilan din ng paglayo ng tao sa lipunan at maging sa kanyang pamilya. Ngunit nang lumapit ang ketongin kay Jesus na may pananampalataya, ay nagsabing, "Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong linisin." Ipinakita ni Kristo ang kanyang habag, pag-ibig at kapangyarihan sa pamagitan ng pagpapagaling sa kanya. Batay po sa Marcos chapter 1 verse 40 to 42, sa himalang ito makikita natin na walang sakit, walang kasalanan at walang sularanin. Napakalaki para sa Panginoon tulad ng ketongin. Kailangan din na natin lumapit kay Kristo nang may pagpapakumbaba, pananampalataya at pagtitiwala. Ang kapangyarihan nagpapagaling noong ay siya rin kapangyarihang makakatulong sa atin ngayon. Pangunahing talata po natin, Marcos chapter 1 verse 40 to 45. Kaya ang ating tema, ang habag at kapangyarihan ni Kristo sa pagpapagaling ng ketongin. Ngayon mga kapatid, may pangunahing katotohanan ang aralin ito. Ang una, ang ketongin pinaka ibinukod sa lipunan, marumi. Pangalawa, ang paghawak ni Jesus, hinawakan bago pa man igaling. Ang tatlong salita, nais ko, luminis ka, agad. Ngayon mga kapatid, simulan po natin yung mensahe sa isang tanong sa personal at nagbibigay isip po sa atin. Ang tanong mga kapatid, mayroon ba tayong nararamdamang panahon na naniniwala kayong hindi kayo karapat-dapat lumapit sa Diyos na parang may bahagi sa inyong buhay na marumi o hindi sapat. Isang kasalanan, isang kahiyan, isang sitwasyon kahit tayo mismo ay hindi ninyo matanggap. Kaya paano pa tayo magtitiwala na tatanggapin tayo ng Diyos? Tingnan po natin sa Lucas chapter 15 verse 11 to 24. No, ang batang takot na lumapit sa ama. Sa talinghagang ito ng alibugang anak, ang anak na lumayo ay nagsabi sa kanyang sarili, "Gagawin ko na akong isa sa iyong mga alila, sapagkat hindi na ako karapat-dapat tawagin niyong anak." Sa kanyang isipan, ang kanyang kasalanan ay nagbawas ng kanyang karapatang tawaging anak. Ngunit ang ama, habag malayo pa ang anak, ay nakita niya ay tumakbo, niyakap at hinagkan. Hindi naghintay ang ama na malinis muna ang anak. Hindi naghintay na magpaliwanag ang simpleng pagpabalik lamang ay sapat na para tumakbo ang ama. Ito ang larawan ng Diyos sa ating buhay. Siya ang unang tumutugon sa ating pagbabalik. Hindi para hatulan, kundi para yakapin. Ngayon, tingnan natin yung araling ito. Titignan natin ang isa sa mga pinaka-emotional at pinaka-makapangyarihang mga pagpapagaling ni Jesus. Ang pagpapagaling ng isang ketongin, hindi lamang ito kwento ng physical na kagalingan. Ito ay isang malalim na pahayag ng karakter ni Kristo. Siya ay isang Diyos na hindi nagtatakwil ng sinuman. Siya ay isang Diyos na lumalapit, huminawak at nagpapagaling kahit sa pinaka binukod ng lipunan. At ang mensaheng ito ay para sa bawat isa sa atin ngayon. Ngayon, mga kapatid, basahin natin ang Mateo chapter 8 verse 1 to 4. Nang pagbaba niya sa bundok, sinundan niya ng maraming tao. At narito, lumapit ang isang ketongin at siya'y sinamba na nagsasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay maaari kang magpagaling sa akin." At inunat niya ang kamay at hinawakan siya na nagsasabi, "Ibig ko, luminis ka," at agad na nalinis ang kanyang ketong. At sinabi niya sa kanya ni Jesus, "Ingatan mong huwag sabihin kaninuman, kundi yumaon ka. Ipakita mo ang iyong sarili sa saserdote at magdala ka ng handog na inuutos ni Moises na pinaka-testimonya sa kanila." Mateo chapter 8 verse 1 and 4. Maging man sa Marcos chapter 1 verse 40 to 42, tingnan natin. At lumapit sa kanya ang isang ketongin na nanalangin sa kanya at lumuhod sa harap niya at nagsabi sa kanya, "Kung ibig mo ay maaari kang magpagaling sa akin." At nahabag siya at inunat ang kanyang kamay at hinipo niya siya at sinabi sa kanya, "Ibig ko, luminis ka." At pagdakay, nawala ang kanyang ketong at luminis siya Naway bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Dito sa Marcos chapter 1 verse 41, sinabi na si Jesus ay nahabag. Sa Grego, splagchorsomai ang pinakamalalim na salita para sa pagmamahal, literal na nararamdaman ng kaibutiran ng tiyan, hindi lamang isip, kundi buong katawan at puso. Tatlong aksyon ang bumubuo ng ating mensahe. Ang ketongin ay lumapit. Si Jesus ay huminawak at ang ketongin ay nalinis. Ito ang buong landas ng biyaya mula sa paglapit natin sa pagmamahal niya at kapangyarihan niya. Sa Biblia, ang splagnesomai ay nangangahulugang nahabag, maawa ng lubos o naantig ang kalooban ng matinding habag. Ito ang salitang madalas gamitin upang ilarawan ang habag ni Jesus sa mga tao. Tingnan natin ang paliwanag ng konteksto. Ang kalagayan ng ketongin sa batas at sa lipunan ng Israel, ang ketong o leprosy sa panahon ni Jesus ay hindi lamang isang sakit. Ito ay isang hatol ng batas, lipunan at reliyon. Ayon sa Levitico chapter 13 verse 45 to 46, at ang ketongin na may sakit ay magsusuot ng punit na damit at ang kanyang buhok ay luluwagay-lugay at tatapakan niya ang kanyang itaas na labi at magsisigaw ng marumi sa lahat ng kaarawan at pagkakaroon niya ng sakit ay magiging marumi siya. Siya ay marumi, maaring manirahan na mag-iisa sa labas ng kampamento ang tirahan niya. Naway bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Ngayon, tingnan natin yung kahulugan at praktikal na buhay. Dapat mamuhay ng hiwalay, labas ng lungsod, malayo sa lahat. Dapat sumisigaw ng marumi kapag may lumalapit sa kanya. Hindi maaring pumasok sa templo o lumahok sa anumang pagsamba. Itinuturing na patay na buhay. Ginagawa ang ritual ng libing para sa kanya. Ang sinumang humahawak sa kanya ay magiging marumi rin ayon sa kautusan. Ngunit ang ketongin ay ang pinaka ibinukod at pinaka susuklam ng mga tao sa buong lipunang Hudyo. Siya ay hindi lamang may sakit, siya ay marumi sa mata ng batas, ng reliyon at ng lipunan. Ngayon, tingnan po natin ang halimbawa, Lucas chapter 17 verse 11 to 19. Dito sa Lucas chapter 17, may 10 ketongin na tumawag kay Jesus mula sa malayo. Jesus, guro, mahabag ka sa amin. Hindi sila lumapit ng malapit dahil alam nila ang batas. Ngunit si Jesus ay hindi nagalingan. Sinabi niya sa kanila, yumaon kayo at magpakita sa mga sisordote at habang sila ay naglalakad, nalinis sila ang pagsunod sa salita ni Jesus kahit bago pa man nila makita ang pagpapagaling ay ang hudyat ng kanilang pananampalataya at sa 10 na linis, isa lamang ang bumalik para magpasalamat. Si Jesus ay nagtanong, nasaan ang 9? Ang pagpapagaling ay ibinigay sa lahat ng 10 kumilos ng may pananampalataya. Ngunit ang pasalamatan ay ibinigay ng isa. Ngayon mga kapatid, tingnan natin yung kahulugan ng paghawak ni Jesus. No? Tingnan natin, sa lumang tipan, kapag ang isang malinis na tao ay humawak sa isang marumi, ang malinis ay nagiging marumi. Ngunit sa ginawa ni Jesus, ang kabaliktaran ang nangyari. Ang kanyang kalinisan ay lumukso sa ketongin. At ang ketong ay nalinis. Nilabag ni Jesus ang kaugalian at tradisyon. Ngunit ang resulta ay pagpapagaling, hindi pulusyon. Ito ay nagpapakita na si Kristo ay siya na nakatakda ng bagong pamantayan, hindi ng kalinisan ng kautusan, kundi ng kalinisan ng kanyang biyaya. Ngayon, tingnan natin kung anong ibig sabihin, no, yung term na kung ibig mo, sabi ng paralitiko, ang perpektong modelo ng panalangin. Ang kahilingan ng ketongin ay isa sa mga pinaka-perpektong panalangin sa bagong tipan. Dalawang bahagi. Una, pananampalataya. Maaari kang magpagaling. Naniniwala siya sa kapangyarihan ni Kristo. Pangalawa, pagpapasakop. Kung ibig mo, yung term na kung ibig mo, sinasalig niya ang resulta sa kalooban ni Kristo. Hindi pinipilit, hindi nagmamanda o naguutos, nagtitiwala ng buong buo. Ito ang modelo para napalataya kasabay ng pagpapasakop. Ngayon mga kapatid, tignan natin ang pangunahing mga lesson dito. Ang unang aral, ang tapang ng paglapit, no, lumapit kahit marumi. Ngayon, bakit ko sinabi na matapang ang itong may sakit na ketong? Bate sa Mateo 8 verse 2, at narito, lumapit ang isang ketongin at siya ay sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maari kang magpagaling sa akin. Ngayon, ang pinakaunang bagay na kailangan nating pansinin ay ang simula ng kwento. Ang ketongin ay lumapit. Isipin po natin lahat ng hadlang na kanyang nilampasan para gawin ito. Ano yung mga hadlang? Una, batas. Pinagbabawal ng kautusan ang paglapit niya sa sinuman. Pangalawa, nagiging hadlang, lipunan. Itinuturing siyang ng lahat bilang mapanganib at marumi. Ano pa yung nagiging hadlang? Kasaysayan. Malamang na maraming beses na siyang tinanggihan at tinakwil. Ano pa mga kapatid yung magiging hadlang? Sariling puso. Malamang na naniniwala rin siya mismo na hindi siya karapat-dapat. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, lumapit siya at hindi lamang lumapit. Sinamba niya si Jesus. Ito ay isang kilos ng buong pagpapasakop, pagpapakilala sa pagkahari ni Kristo at tapang ng pananampalataya. Ngayon, ang pinakamalalim na mensahe ng kanyang paglapit, tingnan natin. Ang pinakamalaking hadlang sa paglapit sa Diyos ay hindi ang ating kasalanan, kundi ang ating paniniwala na ang ating kasalanan ay hadlang sa paglapit. Ang katotohanan ng ang kabaliktaran, ang ating kasalanan ay dahilan ng paglapit. Hindi hadlang nito. Hindi iniimbitahan ng doktor ang malusog. Iniimbitahan niya ang may sakit. At hindi rin inanyayahan ni Jesus ang perpekto o malinis na. Iniimbitahan niya ang lahat ng marumi, lahat ng kulang, lahat ng hindi sapat. Ngayon, tignan natin yung tatlong aksyon ng paglapit.

ay modelo ng tunay na pananampalataya. Balik tayo dito sa alibugang anak, Luke chapter 15 verse 17 to 20. Nang nakabalik sa sarili ang alibugang anak, ang kanyang una at pangunahing plano ay umuwi. Hindi niya inantay na maging malinis muna. Hindi niya inantay na magkaroon ng salapi para bayaran ang utang. Lumakad siya patungo sa ama. Sa kanyang maruming kalagayan, sa kanyang kayang damit, sa kanyang amoy ng baboy na pinasukan niya, at ang ama habang malayo pa siya ay tumakbo, niyakap at hinagkan siya. Ang ketongin, no, tapang hindi naghintay na maging malinis bago lumapit. Lumapit siya sa kanyang kalagayan at doon mismo nagsimula ang kanyang pagbabago. Ngayon, ano yung aral na makikita natin sa buhay po natin? Meron ka bang bahagi ng iyong buhay ngayon na pakiramdam natin marumi o hindi karapat-dapat iharap sa Diyos? Isang kasalanan na patuloy kang nagkukumpisal, humihingi ng tawad, pero naririnig mo rin ang boses ng pagkakondena. Ang hamon ngayon, lumapit ka, huwag bukas, tapat at magpakumbaba katulad ng ketungin, katulad ng alibugang anak. Lumapit ka sa iyong tunay na kalagayan. Kaya ang sagot ng Diyos ay naghihintay sa atin. Next na aral na makikita natin, lesson number 2, ang paghawak ni Jesus, pagmamahal bago ang kondisyon. Ngayon, bakit ko sinabi yon? Mateo chapter 8 verse 3. At inunat niya ang kamay at hinawakan siya. Ito ang pinaka makapangyarihang sandali sa buong kwento. At ito ang nararating bago pa man igaling. Ang ketongin, inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya kahit siya ay may sakit na ketong o marumi. Isipin po natin yung katotohanan ng sandaling ito. Ang ketongin ay malamang na maraming taon nang hindi nahawakan ng sinuman dahil meron siyang sakit. Ang kalikasan ng ketong ay nagdudulot ng paghihiwalay. Kahit ang pamilya ay hindi makalapit. Ang paghawak ay labag sa batas. Ngunit inuna ni Jesus ang pagmamahal kaysa sa relihiyosong tuntunin. Hindi iginalig ni Jesus ang ketungin at saka hinawakan. Hinawakan muna saka nagsalita. Ngayon, tingnan natin yung pagkasunod-sunod no, sa kanyang ginawa. Sa ating pag-iisip, ang natural na pagkakasunod-sunod ay igalingin muna pagkatapos hawakan. Ngunit ginawa ni Jesus ang kabaliktaran. Hawakan muna pagkatapos sa pagpapagaling. Ito ay nagpapakita na ang pagmamahal ng Diyos hindi kondisyon sa ating kalagayan. Hindi muna tayo kailangang igaling o maging sapat bago tayo matanggap. Tinanggap tayo sa ating kalagayan at pagkatapos ay pinagaling tulad ng ginawa niya sa may sakit na ketong. Wala siyang kondisyon. Pinagaling niya agad
doon sa kanyang hiling. No? Ngayon, tingnan po natin, noong panahon ni Jesus at sa panahon natin ngayon, noong panahon ni Jesus, ketong pinakakatakutan at kinakasuklaman. Ngayon, sa panahon natin ngayon, depression, HIV, kahirapan, kasalanan, mga marumi sa mata ng lipunan. Sa panahon ni Jesus, pinag-uutos ng batas na sumigaw ng marumi sa harap ng lahat. Wala silang karapatang lumapit sa templo o sa sinuman. Ngunit sa panahon natin ngayon, ibinubukod ng lipunan, pinagtatawanan, ikinakahiya. Maraming makakaramdam na hindi sila karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa panahon ni Jesus. Si Jesus ay humawak labagman sa batas ng kalinisan. Ngunit sa panahon natin ngayon, si Jesus ay tumatanggap sa lahat ng anyo at kondisyon ng tao. Ang salitang nahabag no sa Grego sa Marcos chapter 1 verse 41, ang salitang ginamit ay splagche na somai, isa sa pinakamalalim na salita ng emosyonal sa buong bagong tipan. Literal na kahulugan, nararamdaman sa kaibuturan ng tiyan. Ito ang pinakamalalim na antas ng pagmamahal. Hindi lamang emosyon sa isip, kundi pagmamahal na nararamdaman sa buong katawan. Si Jesus ay hindi lamang naawa sa ketungin. Nahabag po siya ng ganap at buong buo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngayon, tingnan po natin ang isang halimbawa, ang ina na yumakap sa may sakit na anak. No? Kung titingnan po natin na ang isang nanay, kung may karamdaman ang kanilang mga anak, hindi niya iniitsupwera ang kalagayan ng anak. Bagkos, kahit may sakit, hinahawakan pa rin ito. No? Basta gumaling lang ang kanyang anak. Iniitsupwera niya ang karamdaman ng kanyang anak. No? Dahil nga doon sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na may karamdaman, no, tulad ng isang ina, lalo na sa mga bata o baby, no, hindi niya ito hinihiwalayan, no, hangga't maari, no, nasa tabi niya ang kanyang anak hanggang gumaling ang bata na may sakit. Ngayon tingnan natin, no, aral sa atin. Naniniwala ka ba na kahit sa iyong kasalukuyang kalagayan, kahit sa iyong pinakamabigat na sitwasyon, si Jesus ay humahawak sa atin. Hindi siya lumalayo. Hindi siya nagbabago ng isipan. Ang kamay niya ay nakaunat ngayon. Sa iyong kalagayan, ang tanong ay, nagpapahintulot ka ba na hawakan ka niya o tinatago mo ba ang iyong sarili dahil sa kahiyan? Bagkos, kung nararamdaman natin ito, ay huwag nating hayaan na tayo ay lumayo kung tayo ay may kasalanan. No, lumapit tayo sa Panginoon. No, handa siyang makinig sa ating mga kahilingan. Handa siyang magpatawad dahil ito ang nais ng Panginoon na gusto niya balang araw ang kanyang pangako sa buhay na walang hanggan ay makamtan natin dahil sa ating kasalanan, nais siyang mawala ito. Ngayon, lesson number 3, ang tatlong salita, no, yung term na nais ko, luminis ka agad. Sa Mateo chapter 8 verse 3, makikita natin doon, ibig ko, luminis ka. Ngayon, dadako po tayo sa lesson number 3.
ang tatlong salita. Ang una, nais ko, luminis ka. Pangatlo, agad. Yung Mateo chapter 8 verse 3, ibig ko, luminis ka at agad na nalinis ang kanyang ketong. Ang tatlong salitang ito, nakapaloob ang buong katotohanang espiritual ng ating aralin. Nais ko, ang kalooban ng Diyos ay pagpapagaling, walang alinlangan. At doon naman tayo sa luminis ka, agad natupad ang kanyang salita ay kapangyarihan. Dito naman tayo sa agad, walang pagkaantala. Kapag nagsalita ang Diyos, mangyayari ito. Ngayon, ang term na nais ko, ang kalooban ng Diyos, ang ketongin ay nagtanong ng kung ibig mo, at ang sagot ni Jesus ay walang pag-atubiling nais ko. Hindi sinabi ni Jesus, baka, depende. No? Tingnan natin, sinabi niya ay ganito, nais ko. Ito ay direkta, malinaw, at walang kondisyon. Ang katotohanan ng Diyos ay ang pagpapagaling physical, emotional, spiritual. Siya ay isang Diyos na gustong magpagaling. Ngayon, tingnan natin ang pagkaiba ng kaya at gusto. Naniniwala ang maraming Kristiyano na kaya ng Diyos na magpagaling. Ngunit nagdududa sila kung gusto ng ating Panginoon na gawin. Para sa kanila, ang nais ko ni Jesus ay tumugon sa pagdududa na ito ng direkta. Hindi lamang may kakayahan si Jesus, gusto niya para sa bawat isa sa atin na nagtatanong kung ibig mo, Panginoon. Ang sagot ay nandun na sa Mateo chapter 8 verse 3, nais ko. Ang luminis ka naman, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa lumang tipan, ang proseso ng paglilinis ng may sakit na ketong ay tumatagal ng 7 araw kasama ang maraming ritual, alay at inspeksyon ng saserdote. Levitico 14. Ngunit si Jesus ay nagsalita lamang ng 2 salita, luminis ka at agad. Na nalinis ito ay nagpapakita ng isang katotohanang fundamental. Ang salita ni Kristo ay may kapangyarihang baguhin ang anumang kalagayan. Agad, ganap, at walang mahabang proseso. Kinakailangan maliban sa pagtanggap. Ngayon, dito tayo sa agad. Ang katiyakan ng kanyang kapangyarihan. Agad, ito ay isang salitang tumpak at malinaw. Hindi bukas, hindi pagkatapos ng sapat na pagsisisi. Hindi pagkatapos ng maraming beses na panalangin, kundi agad kapag sumasalita ang Diyos. Natutupad ito sa kanyang panahon, at ang kanyang panahon ay madalas agad, agad. Ito ang kapangyarihan ni Kristo bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, tignan natin ang babala. Paalala sa atin, no? Ang nais ko, yung term na ang nais ko ni Jesus ay hindi nangangahulugang lahat ng sakit ay agad na gagalingin sa physical na paraan sa buhay na ito.
kung titingnan po natin si Pablo mismo ay may tinik sa laman. Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 7 to 10, na hindi inalis ng Diyos. At sinabi ng Diyos, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Ang pagpapagaling ng Diyos ay laging kompleto. Ngunit hindi palagi sa paraan at panahon na inaasahan natin. Ang nais ko ay tumutukoy sa kanyang puso. At ang kanyang mga paraan ay laging mabuti. Aral na makikita natin sa ating panalangin ngayon, araw, no, kung tayo manalangin ng may buong pananampalataya, Panginoon, naniniwala akong nais mo ang aking kagalingan, physical man, emotional, o spiritual. Nagtitiwala ako sa iyong paraan at sa iyong panahon. Luminis ka sa lahat ng bahagi ng aking buhay, sa nangangailangan ng iyong kamay, mga kapatid. Kaya ang pangunahing mensaheng ito, mga kapatid, si Jesus ay hindi nagtatakwil ng sinuman, kahit ng pinaka binukod sa lipunan. Lumapit man tayo sa anumang kalagayan, ang kanyang kamay ay inuunat at ang kanyang sinabi, nais ko, luminis ka. Walang sinuman ang napakalayo at nakakapagparumi o napakalikaw para sa kanyang pagmamahal. Ngayon mga kapatid, ito yung dapat nating isa lang alang na dapat nating dalhin. Ang una, lumapit kahit marumi tayo, kahit makasalanan tayo, ang iyong kasalanan, kahiyan, o kakulangan ay hindi hadlang sa Diyos. Ito ay dahilan ng pagkalapit. Lumapit tayo ngayon sa iyong tunay na kalagayan, katulad ng ketongin. Kung tayo ay may kasalanan, ay dapat mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Pangalawa, tanggapin ang Kanyang paghawak. Si Jesus ay humawak sa iyo bago pa tayo ay pagalingin. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi isang kondisyonal sa iyong kalagayan. Pahintulutan natin siyang humawak sa ating pinakamarupok na bahagi ngayon. Pangatlo, magtiwala po tayo sa Kanyang nais ko. Ang kalooban ng Diyos ay iyong kagalingan. Kahit anong anyo ng sakit ang meron ka, manalangin ng may pananampalataya. Kung ibig mo, maari kang magpagaling sa akin at pakinggan ang kanyang sagot. Ngayon, bilang hamon sa atin, ang ketongin na iyon ay matagal nang nag-iisa, naghihintay sa labas ng lungsod, malayo sa lahat. Ngunit isang araw, dumating si Jesus sa kanyang landas at ang lahat ay nagbago sa iisang sandali. Maari na ikaw ay nasa iyong sariling labas ng lungsod ngayon na nag-iisa, naghihintay, pakiramdam mong hindi nakikita ng Diyos ang mabubuting balita. Si Jesus ay nasa daan patungo sa iyo at ang kanyang sasabihin sa iyo ay ang parehong sinabi niya sa ketongin, nais ko, luminis ka. Kaya ang tatlong lesson na ito mga kapatid, no, na ating pinag-aralan, lumapit, marumi, walang hadlang, paglapit sa Diyos. Batay po sa Mateo chapter 8 verse 2, lumapit ang ketongin.
ay siya sinamba. Ang aksyon, lumapit sa kanya ngayon sa iyong tunay na kalagayan. Pangalawang lesson, hinawakan muna ni Jesus bago pa pinagaling. Pagmamahal bago kondisyon. Mateo chapter 8 verse 3, inunat ang kamay at hinawakan siya. Bilang aksyon sa atin, tanggapin ang pagmamahal ng Diyos sa iyong kasalukuyang kalagayan. Pangatlo na lesson, nais ko, ang kalooban ng Diyos ay laging pagpapagaling. Tingnan natin, Mateo 8:3, nais ko, luminis ka. Bilang aksyon, manalangin ng may pananampalataya sa kanyang kalooban. Sapagkat ngayon, na mahal ng Diyos ang sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyang sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Ang Diyos na nagpapagaling ng ketongin, 2,000 years na ang nakalipas, ay ang parehong Diyos na nakakaharap sa atin ngayon. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Ang kanyang kakayahan magpagaling ay hindi nagbago. At ang kanyang kalooban, nais ko, ay hindi nagbago. Ang tanging nagbabago ay ating kakayahang lumapit sa kanya at tanggapin ang kanyang kamay. Kung nais po natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga oras ito, no, tanggapin natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang una, pakinggan ang Ebanghelyo. Roma chapter 10 verse 17. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kailangang marinig at maunawaan ang salita ng Diyos. Sumampalataya kay Jesucristo. Marcos chapter 16 verse 16. No? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala at pagsunod kay Kristo. Magsisi ng mga kasalanan. Gawa chapter 3 verse 38. Magsisi kayo pagtalikod sa dating makasalanang pamumuhay. Sunod, ipahayag ang pananampalataya kay Kristo. Roma chapter 10 verse 9 and 10. Hayagang pagkilala ni Jesus ang anak ng Diyos at Panginoon. Sunod na dapat natin gawin, magpabautismo para sa ikapapatawad ng kasalanan. Gawa chapter 2 verse 38. Unang Pedro chapter 3 verse 21. Paglubog sa tubig bilang pagsunod sa utos ni Kristo. Sunod na gagawin po natin, mamuhay na tapat bilang Kristiyano. Roma chapter 12 verse 1 and 2. Colossians chapter 2 verse 6. Patuloy na pagsunod at pagtalikod sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Sorry. Maging tapat hanggang kamatayan. Apocalypse chapter 2 verse 10. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya ang kaligtasan ay para sa mga nananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas. Ang pagtanggap sa Ebanghelyo ni Kristo ay hindi nagtatapos sa bautismo. Ito ay isang buhay ng pananampalataya, pagsunod at katapatan sa Diyos hanggang sa katapusan ng ating buhay. Ang pangako ng Panginoon ay ang putong ng buhay para sa mga nananatiling tapat hanggang kamatayan, mga kapatid. Kaya kung nais po nating
i-share ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng ito, i-share po natin para mas maraming pang makinig ng salita ng Diyos kung sino si Kristo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, dalangin ko po na tayo po'y manalangin sa pagwawakas sa mensaheng ito. Panginoong Diyos, o mahal naming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon, katulad ng ketungin, iyon na lumapit kay Jesus at kinikilala namin na meron sa amin ang aming sariling mga ketong, mga bahagi na aming buhay na pakiramdam naming marumi, hindi karapat-dapat at kahiya-hiya, mga kasalanang paulit-ulit namin, mga sugat na hindi pa gumagaling, mga sitwasyon hindi namin kayang harapin. Ama, patawad po sa mga panahong nagtago kami mula sa iyo dahil sa pakiramdam naming hindi kami karapat-dapat. Patawad sa aming paniniwala na ang aming kalagayan ay nakakasagabal sa iyong pagmamahal. Patawad sa mga panahong tinanggihan namin ang iyong kamay dahil sa kahiyan. Salamat, Ama, na si Jesus ay hindi nagtatakwil ng sinuman. Salamat na kahit sa aming pinakamarumi at pinakamarupok na kalagayan, ang kanyang kamay ay inunat at humawak sa amin. Salamat na ang kanyang sagot sa aming kung ibig mo ay laging nais ko. Ngayon, Ama, tulad ng ketungin, lumalapit kami at sinasamba ka. Nilalapit namin ang aming mga ketong, ang aming mga kasalanan, mga sugat, mga sakit, at mga sitwasyong tila walang lunas. At naniniwala kaming ang iyong kalooban, ang aming kagalingan sa iyong paraan at sa iyong panahon. Sa ngalan ni Jesus, at patawarin mo kami. Amen.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, welcome Igniters to our program. In this hour, we have Brother Edgar Igniters in his program, The Bread of Life. So good morning, good afternoon, and good evening to all of you, regardless wherever you are right now listening here on Ignite Radio. Shout out to you, Sister Amelia. Magandang gabi po. So it's good to have you, Sister Amelia. It's my pleasure to have you here with us here on Ignite Radio, Ignite Philippines. So now, in this hour, Igniters, we heard the program from our good friend, Brother Edgar, The Bread of Life. So, shout out to you, Brother Edgar, and to all the brethren here in Blessed Church of Christ. So, so it's Brother Edgar now. He's set to go here. So let us prepare our hearts and minds that the Word of God, you know, that that can make us rooted and grounded in our lives today. Brother Edgar? Magandang gabi po, bro.
2: Magandang gabi muli sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At masabi po natin, meron po tayong tinapay ng buhay o the bread of life. Upang sa ganon ay tayo po'y lumakas, gaya po sabi nga ng ating Panginoon Jesus sa Mateo chapter 4 na binabanggit niya na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kailangan po natin na patuloy na katawag natin kumain na mga spiritual na bagay para sa ganun tayo po tumibay, lumakas sa ating pananampalataya. At alam po natin labanan ang galaw ng kadiliman. Kaya muli, salamat sa ating kapatid na MSR sa patuloy na pagtulong sa atin sa programang ito, at ganoon din sa ating main host, kapatid na Kirk Pankay. Salamat. At sa gabing ito ay patuloy po natin talakayin ang nasimula po natin, sabi natin noon, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan, makapagpapatibay ng ating pananampalataya, at sinubukan po natin pag-aralan ang buhay ni Samson, na naituwid po natin yung maling akala o pananaw na siya po'y malakas dahil po sa kanyang buhok, kundi na pag-aralan po natin na siya'y malakas dahil sa kapangyarihan at pagtulong ng banal na Espiritu Santo. At noong nakaraan naman ay ating pinag-aralan ang kahalagan pa rin ng salita ng Diyos na siyang maimulat na ituro sa buhay ni Daniel, na kahit sila ay tinatawag po natin na mananampalataya, sumunod sa kalooban ng Panginoon, ay hindi po sila tinatawag natin naging exempted sa pangyayari sa tinatawag po natin kanilang lugar sa Huda, kaya sila ay naigupo dahil po sa karamihan o majority ng mga tao sa Huda ay nakalimot sa kalooban ng Panginoon. Kesa pa pangyayari ay pinahintulutan ng Diyos na sila igupo ng Babylonia. Kaya sila po'y natangay mula po sa Huda na pupunta sa Babylonia, at sila po'y naghirap doon. Ngunit dahil sa tamang kaalaman at tamang impormasyon na naibigay sa buhay ni Daniel, ay hindi po sila tumigil sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kahit sila ay sinusubok na, ay nanindigan si Daniel. Kaya diyan po natin makikita ang kahalagahan na maintindihan, maunawaan ng sino man ang salita ng Diyos upang sa ganoon ay hindi siya mapalayo at kahit saan man makarating ay dapat niyang isabuhay ang kanyang pananampalataya tulad ni Daniel at siyang po'y pinagpala. Napakainam po at marami pong makikita po natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na punong-puno ng tinatawag po natin sustansya upang tayo tumiba at maging malakas. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin uli sa gabing ito, maging matyaga po tayo sa pag-aaral, patuloy po tayo makinig sa Ignite Radio upang sa ganon marami po tayong matutunan mula sa iba't ibang mga guro po natin sa radio na ito para sa ganon ay lalo po tayong tumibay at marami tayong maabot na kaluluwa. Kaya bago tayong patuloy, bago ko yung ako makalimutan, ako pa lang yung kapatid, hindi ko nasabi, ang yung kapatid from Northern Luzon, Isabela, Brother Edgar Godini, dito po ako sa Ilagan City, Isabela, nakatira. Okay? So kung kayo po'y makarating sa dako ito, pwede niyo akong kontakin at pwede kayong makipag-ugnay para sa ganon ay magkakilala po tayo ng personalan. Okay? Ang ating pag-aralan ay isang katauhan naman sa bagong tipa naman tayo pupunta para sa mayroon tayong matutunan din. Ang bagay na ito ay tatawag natin malimit na sabi nga ng iba ay mayroon pananaw na ang kaligtasan daw ay matatamo sa pamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay, pagiging philanthropist, paggawa ng maayos na bagay sa iyong kapwa, yun daw ang pwede makapagliligtas at hindi kailangan na sumampalataya. Hindi kailangan na maging bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Ang mahalaga, siya nabubuhay na may kalinisan, kabanalan, kabutihan. Kaya pananaw nila ay pwede silang maligtas sa pamagitan ng kanilang mga sariling gawa. Ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay ang buhay ni Cornelius sa Gawa Chapter 10. Pero bigyan natin pansin ang pinaka-background na gusto ko lang pupuntahan po natin. Sabi kasi sa Ephesians Chapter 2, kung maalala po natin, sabi riyan, okay, basahin po natin ang sandali. Panimulay lang. Ephesians Chapter 2, sa verse 1, sabi rito, kayo noon mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa mga pinuno ng kapangyarihan sa impapawid ng Espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pasaway. So dito po ay nagpapakita na si Apostle Paul ay nangungusap sa buhay ng mga tao dito sa Efeso na dati nilang katauhan, dati nilang buhay na sila ay dating sabi nga ay patay spiritually sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang pagsalangsan o paggawa ng kasalanan. Then sa verse 8, sabi niya, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa pamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y natin lakaran. So, kung papasinin po natin, ano ba ang kalagayan ng tao? Sa tiyatawag po natin tradisyon na pananaw ng karamihan, bagamat hindi tayo umaayon, sa agriyan, tiyatawag natin lahat ay may kasalanan. The word na may kasalanan ay mga taong nakagawa, lumabag sa kalooban ng Panginoon. Ang kinakontra po natin yung sinasabing mayroon minana na kasalanan. Ng tao daw ay meron siyang minana ng kasalanan mula sa kasalanan ni Adan at Eva na nadala-dala natin. Kaya sabi nga ng iba ay tiyatawag natin ang bata kahit wala pang ginawa siya ay makasalanan na sapagkat siya may minana ng kasalanan na hindi po natin inaayunan sapagkat ang word na sabi nga po doon sa Roma chapter 3, lahat ay nangagkasala. Kung papasinin po natin yung statement o yung pagkabayba pagkasabi, sabi doon ay lahat ay kubat, ililiwanagin po natin sa chapter 3. Ay sabi doon, okay, tingnan po natin na para sa ganun maging mas maganda yung ating pagbabasa. Roma 3.23, yamang ang lahat ay nagkasala. So papasin pa natin yung word nagkasala. Kung babaybayin pa natin yung word nagkasala ay lahat ay nakagawa. Ibig sabihin lumabag sa kalooban ng Diyos. So walang matuwid kahit isa, kung papansinin po natin. Kaya, ayan po sabi rin Apostle Paul dito rin sa Roma chapter 3. Ano po? Na tatawag natin, wala daw, matuwid kahit isa. Wala nakakauna, sabi niya sa chapter 3 verse 10. Gaya na susulat, walang matuwid. Wala. Wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Verse 12, lahat ay lumihis sama-sama. Silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Okay. So, kung papasinin po natin, ay maliwanag na binabanggit yung aking tintuwid, hindi po tayo naniniwala na mayroon akong minana na kasalanan ni Adan at Eva. O kaya mga kasalanan ng aking mga magulang. Kaya mayroon mga tao nagsasabi na iti kanilang pananaw, hindi lang po sa tradisyon na pananampalataya, kundi maging mga mangilan-ilan na mga evangelical, sabi nga, mga born again, sila'y naniniwala na meron silang minanang kasalan. Kaya minsan sabi ko sa inyo na may nakausap ko na isang nilalang, sabi niya, mayroon minana. Kaya talong ko sa kausap ko, sabi ko sa kanya ay, ano naman kasalanan na yung pinamana mo sa inyong anak? Sabi niya, tumigil siya. At nag-isip, hindi, gumawa siya. Sabi mo kanina, may minana. So, wala tayong minana. Kundi, siguro, pwede natin sabihin, the consequences of sin or the effect of sin, itatawag natin na naka-apekto sa atin. Kaya yan dahilan na tayo nakakagawa. Hindi po natin minana kasi kasalanan naman ni Adan at Eva ay hindi pagsunod. Yung word na pagkain doon sa puno, doon sa Garden of Eden. So, okay, tuloy po natin. Kaya, inulit ko, hindi tayo likas sa pamagitan ng ating mga mabuting gawa. Pero hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang paggawa ng mabuti. Mahalaga po yan. Kailangan po natin gawin bilang, okay, bilang isang tao, ay dapat tayo gumawa. Pero bilang isang kumikilala sa Diyos, ay tayo gumagawa dahil una, iyan ang plano, iyan ang kalooban ng Diyos. Kaya, ginagawa po natin yon, okay? Pag-aralan po natin, gaya na sa aking sabi kanina, ay sa aklat po ng Gawa, chapter 10. Sino ba yon? Okay, tignan po natin. Gusto ko lang liwanagin na hindi tayo ligtas sa pamagitan ng ating mga gawa. Gaya po sabi na po sa Paul, hindi sa iyong mga gawa, kundi ito ay sabi riyan, tatawag natin na ang Diyos ay nabigay sa atin ng kaligtasan. Sa ngayon, Gawa chapter 10, hanapin ko lang para sa ganun ay mas maganda. Okay. Dito po sa chapter 10 ay mababasa natin ganito. Gawa chapter 10 verses 1 to the following. Sa Cesarea ay may isang lalaki na pangalan ay Cornelio. Isang centurion na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. So, doon mo tayong papatitigil. Kaya dito ay isang nilalang na pwede natin sabihin kanya. Kilala-kilala sa tiyatawag natin sa kanilang lugar. Sa Cesarea, sa Adrian, ay lalaking ang pangalan ay si Cornelio. So, tanong ay, ang kabaitan ba, kabutihan ba, ay siyang magliligtas? So, isang tao, si Cornelio na isang tao, likas na mayroong kabutihan. Kaya sabi po rin sa verse 2, isang tao masipag sa kabanalan. The word masipag sa kabanalan ay tatawag natin paggawa. Taong gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod, yung mga bagay na itinakda ng Diyos. So, papansinin po natin kung ano man ang mga bagay na yon ay marami. Kaya sabi nga, sa ating buhay ay gumawa tayo ng mga kabanalan, mga bagay na hindi kontra sa kalooban ng Diyos, kundi mga bagay na kanyang kalooban. Halimbawa, mahalin natin yung ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, pagtulong sa ating kapwa, at huwag magmamalabis sa kanyang kapwa. Kinakailangan natin magkalinga sa ating kapwa, hindi sila upang sila'y ating apihin, upang sila'y ating tatawag natin maging alipin, bagkos sila'y ating tutulungan. Kaya pwede po natin sabihin na sa buhay ni Cornelio ay isang taong masipag sa kabanalan. So ibig sabihin, ginagawa niya ang mga bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya. Pero kahit hindi pa siya mananampalataya sa panahon na yan, ay tinatawag po natin gumagawa na dahil sa kanyang tinatawag na natin narinig patungkol sa pwede natin sabihin patungkol sa ginawa ng ating Panginoon Jesus o yung word na mayroon siyang naririnig patungkol sa kabanalan sa kanyang buhay. Likas ito sa kanya. Kung papansinin po natin. Sabi niya, isang taong masipag sa kabanalan. Kaya, yung tanong ko, yung paggawa ba ng mga word kasi banal ay kabaliktaran ay kabuktutan o tinatawag natin kasamaan. So kung kukumpara po natin ay maliwanag na iniiwasan niya paggawa ng mga masasama. Ano ba yung mga masasamang gawain ng mga tao? Halimbawa, pag leader ay meron tayo narinig sa balitan, tinatawag natin isang lingkod ng militar na tinatawag po natin nagre-recruit ng mga sasama sa nila, kaya lang, bayaran ka bayaran. May tatawag natin placement fee na ito ay bawal, hindi pinapahintulot ng ating gobyerno, pero ginagawa niya. Kaya doon ay isang labag sa kautusan, kaya hindi siya namumuhay ayon sa kautusan, kundi siya namumuhay ayon sa kamunduhan. Kaya pwede natin sabihin si Cornelio ay isang taong masipag sa kabanalan, ibig sabihin, umiiwas siya sa lahat ng kabuktutan, kasalanan, mga labag sa tatawag natin kautusan nila. Pwede natin sabihin ng gano'n. Kaya siya po ay banal. Kung papasaya po ating word, kasi banal ay holy, ay siya humiwalay. Hindi siya sumusunod sa takbo ng sanlibutan. Kaya yun pong ibig sabihin kasi ng kabanalan, iniwalay ka upang huwag mamuhay, huwag makiayon sa sistema o pamamaraan ng tinatawag natin sanlibutan. Okay? Kaya, yun po si Cornelio, pero hindi pa rin tiyak ang kanyang kaligtasan. Pangalawa na kanyang katauhan, sabi riyan ay siya ay may takot sa Diyos. Kaya, ang sabi ng iba ay, ako din ay may takot sa Diyos, ako kumikilala rin sa Diyos, kaya hindi ko na kinakailangan makijoin sapagkat naniniwala naman ako sa Diyos eh. Kaya pag mayroon kayong imbita na makinig, mag-aral ng salita ng Panginoon, di naman ako nakakalimot. Ako'y naniniwala sa Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dito'y kumikilala ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi riyan, may takot sa Diyos. Eh sabi nga ng banal na kasulatan, ay maging ang Diablo ay natatakot sa Panginoon. Pero hindi po siya ligtas. Maaring ang kinakatakutan mo sa Diyos ay tatawag natin huwag pagkatakot dahil ikaw naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Naniniwala ka ng Diyos ay pwedeng magparusa. Naniniwala ka ng Diyos ay tatawag natin na pwedeng magbigay ng pabuya sa mga taong sumusunod sa kanya kaya nagkakaroon ka ng takot. Ibig sabihin, pinangamban mo baka ikaw ay parusan kaysa idea o kaisipan ng common na tao, sabi doon, yan ay baka makarma ka o ikaw parusahan ng Diyos. Kaya makikita po natin sa buhay ni Cornelio bilang namumuhay na may kabanalan, ibig sabihin namumuhay ayon sa alituntunin o kalooban ng Diyos na kanya napapanaw, kanya nakikita dahil siya ay may takot din sa Diyos. Ibig sabihin, naniniwala siya sa isang Diyos na buhay, na makapangyarihan, na pwedeng magparusa na pwede magbigay ng pagpapala sa mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi lang po siya ang may takot sa Diyos. Sabi niya, sa verse 2, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayanan. No, napakagandang tignan. No? Napakagandang ehemplo ng taong ito na sila'y may takot sa Diyos. Kung kukumpara po natin sa ating lipunan, ay marami ang nag-claim na they are all they are Christian members of the church, but ang problema ay isa dalawa lamang ang membro. Yung iba ay membro ni Satanas. Ay, tama. Dahil hindi nga sila sumasampalataya, kaya hindi sila sumusunod. Kaya majority o karamihan ay tatawag natin sa loob ng isang tahanan, bibihira yung tatawag po natin buong family ay nagkakaisa na pumapasok sa bahay, sambahan ng ating Panginoon Diyos. Kung hindi ang ama, nanay, kumaya, mga anak lamang, mga tatay hindi, o mga tatay mga member, mga anak hindi, o kaya nanay hindi. Kasi may kilala tayo noon na isang lingkod daw, yung ko, talaga tunay na lingkod sa sumanlangit daw, kanyang kaluluwa. Sabi nga, eh siya po ay naging isang mangaral at ang problema ay maging kanyang asawa, maging kanyang mga anak ay hindi sumusunod sa kanya. Dahil una nga, sabi natin na hindi siya namuhay sa kabanalan, it seems sa kanyang buhay ay walang takot sa Diyos. Kaya nangyari ay, pero siya ay isang lingkod daw, nangangaral sa isang maliit na kongregasyon. So, ang point ko rito ay tatawag natin nakakalungkot isipin na family ay hindi iisa kanilang pananampalataya. Kaya, dito si Cornelio ay isang taong may takot at sabi na ang buong sambahayan ay able to control his family and able to invite his family to be. Sabi niya diyan, may takot sa Diyos. So, dito ay mayroon siyang magandang patotoo, mayroon siyang magandang impluensya sa kanyang buong sambahayan, kaya sila ay sumusunod. Kaya napakainam na makita po natin na isang buong sambahayan o buong family ay nagkakaisa na magpupuri sa samba sa ating Panginoon. Marami rin gumagawa ng ganyan, kaya lang hindi naman sa tamang paraan, kundi ito paaring tradisyon na kinaugalian. Yung point po natin, dahil, hindi dahil siya ay may sipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, at buong sambahayan niya ay kasama niya. Na sumasamba ay ligtas na. Hindi pa rin katiyakan. Okay, tuloy pa natin. Ano ba? Kanyang katangian. Sabi rito ay naglilibos ng marami sa mga tao. Wow! Talagang si Cornelius ay mabait, masipag, dahil alam po natin, karamihan po sa atin. Pag ikaw ay nasa puntong kalagayan na maganda ang posisyon, ikaw ay nasa taluktok, ibig sabihin tinitingala, ang karamihan ay gusto nila sila ang mapaglingkuran. Imbis na sila itatawag natin public servant, sila na ang sir na siyang pinagseserbihan ng mga tao. Imbis na sila ang maglingkod. Ibig sa sila ay magbigay ng kailangan ng mga tao, hindi kundi sila ang kumukuha ng mga pangangailangan ng tao sa kanilang sariling interes at binibigay lang sa mga tao kanilang mga barya-barya na lamang at mas malaki ang kanilang inilalagay sa kanilang mga bulsa o sariling kapakinabangan. Pero si Cornelius hindi po ganoon. Hindi taong mapagsamantala. Hindi siya sakim sa posisyon. Hindi siya sakim sa katanyagan. Hindi siya sakim sa material na bagay. Kundi sabi riyan, siya may kabanalan, may takot sa Diyos, at naglilimos ng marami sa mga tao. Taong mayroon malasakit sa kanyang kapwa. Taong may pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Nagbibigay tulong. Hindi po tulad natin sa ating panahon. marami yung tinatawag natin kunwaring tumutulong. Pag sila'y tumulong, mayroon pa nakalagay doon ang kanilang pangalan, kanilang mukha. At mga tao naman, nagpapalim lang, kaya sabi, kabait-bait, hindi nila lang din, galing din sa kanilang voice. Habang si Cornelio ay naglilimos, ibig sabihin, marami siyang tao na tutulungan. Dahil alam, pwede natin sabihin, alam niya ang salita na tumulong

sí. Naglili mas. Eh, naglili mas. Okay. Tama. Siya ay nagmamugudpot, nagbibigay ng pangalan ng tao. Habang yung iba maging tinatawag natin, tinatawag na lingkod daw ng Diyos. Ang kanilang ginagawa ay nagpapakayaman. Nagpapakasasa sa kayamanan. Habang itong hindi pagligtas ay nagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa. Eh sabi ko nga, walang Kristiyanong gahaman sa kayamanan. Walang Kristiyanong mahal niya ang kayaman. Dahil sabi ng ating Panginoon sa hindi ka pwedeng maglikod sa dalawang Diyos. Kayamanan, yan, kundi ang Diyos. Kaya mamili ka, pero marami pong ganyan. Ginagamit ang pangalan ng Diyos upang sila'y makalikom ng maraming kayamanan. Kaya nakakalukot po isipin at yan nga, panglilin lang. Kaya kliklim sila iligtas habang dito si Cornelio ay tumutulong. Isipin po natin. Mayroon siya pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Kahit siya mataas, siya rin pakababa upang marami siyang matulungan. Napakagandang isang halimbawa na dapat po natin makita sa buhay ni Cornelius. So ano pa? Sabi riyan, ito. Sabi riyan, tiyatawag natin, laging nananalangin sa Diyos. Kung maalala po natin yung ating pinag-aralan, ay noong nakaraan, sabi po natin kay, sino yung una natin pinag-aralan? Si Samson. Diba? Sabi po natin, ni Samson ay nang siya itatawag natin nasa alanganin, nang malapit na siya mamatay, ay siya ay patuloy pa rin nananalangin sa Diyos, nangusap sa Diyos. Ganon din sa buhay ni itatawag po natin na Daniel. Si Daniel ay itatawag po natin malapit sa Diyos. Sapagkat sa panahon, sa kanyang buhay, kung babasahin po natin, pag-aralan natin yung aklat ng Daniel, kahit sa alanganin kalagayan, hindi niya binitawan yung kanyang ugnayan sa Diyos. Kahit nung sinabi nilang bawal ang manalangin, siya'y nanalangin pa rin, nakipag-usap sa Diyos na buhay na nasa langit. Kaya sabi dun sa buhay ni Daniel ay, ang mga taong manalangin sa ibang Diyos na sa loob ng 30 araw ay papakain sa Diyos. Ngunit dahil sa pananampalataya, pananalig ni Daniel, siya po'y nagdasal, siya po'y nakipag-usap sa Diyos. At siya nga'y tinulungan ng Diyos. Hindi siya na ano, nang siya'y parusahan na mapagkrabida sa kanyang buhay. Ganon din si Cornelio. Na si Cornelio bilang hindi pa ligtas, kaya lalagay po natin, ay nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. So sa madaling sabi, si Cornelio sa hindi lang taong in action but knows how to pray, knows how to communicate to God, prayerful siya. Siya nakikipag-usap, kaya tama yung Diyos na kanyang kausap. Sabi kasi ng iba, pag hindi ka mananampalataya, ay hindi ka pakikinggan ng Diyos, ang tanging pakikinggan ng Diyos, ay dalangin ng mga mananampalataya. E nung ikaw hindi mananampalataya, paano ka pinakinggan ng Diyos at paano kanya pinatawad? Ang Diyos ay hindi pubingi. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos alam niya ang nasa iyong kalooban. Alam niya ang takbo ng iyong isipan. Kaya ako'y naniniwala na nanalangin si Cornelio. Siya'y tinitingnan ng Panginoon, ngunit di po, wala po sinabi na siya'y pinugulan o meron siya narinig na salita na tatawag natin o pinakinggan ang inalangin. Sana ganun ano. Pero papasin po natin dito sa sumunod na talata. Kaya ang point ko rito ay siya'y patuloy na nakikipag-usap. Ano bang panalangin? Ang panalangin ay pakikipag-usap o pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya sabi ko minsan, ang panalangin ay pagsumbong sa Diyos. O kaya tiyatawag natin panalangin ay pagmamakaawa sa Diyos sa buhay ng mga pangyarihan sa lahat na siya lang tanging makatulong sa buhay ng bawat tao. Kaya tayo nanalangin. Ibig sabihin, ito lang isang paraan upang makabot tayo ng

0: tulong, help mula sa langit. Kasi ginagawa niya sa kanyang buhay, bagamat siya'y leader, bagamat siya'y makapangyarihan, bagamat siya'y mayaman, may panahon si Cornelius na siya'y nananalangin. Ang ganda nito ay ganito. Talagyan pa natin sa verse 3, no? Verse 4. Minsan, pinag-aaral pa natin Gawa chapter 10, verse 4 na. Siya'y, okay, verse 2 muna pa, 3 pala. Minsan na may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag isang pangitain ng isang anghel ng Diyos na dumarating at sinabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumindig sa kanya ay may pagkatakot at nagsabi, ano yon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mapanalangin mo at yung mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Oh, well, good. So dito pinapakita ng Diyos ay nakatingin sapagkat sabi natin, God is everywhere. God knows things that happen in and out. Alam ng Diyos, wala po tayo may tatago. Hayag po tayo sa harapan ng Panginoon, wala po tayo may tatago. God is, sabi nga natin, the word present, ibig sabihin na naroon kasi mayroon tayo kaibigan, sabi niya, yung word na omnipresent. Ibig sabihin, ang Diyos ay pwede niyang puntahan ang lahat ng dako. Eh, sabi ko, kung pwede niya puntahan, ibig sabihin, wala siya doon. Hindi niya abot, sapagkat wala nga siya doon. Yung kanila, parang the word omnipresence, God can go, can be there at all time kung gusto niya. Pero pananaw po natin sa Biblia, sabi po na, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ibig sabihin, hindi siya literal na nandoon, sapagkat sabi nga natin, siyang gumawa ng sanlibutan, at sabi nga ni Haring Solomon, hindi ka magkasya sa templo, aking gagawin, Panginoon. Sapagkat ikaw ay nandyan sa kalangitan. So ang point ko rito ay wala pong tago. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung sa atin nga ay meron tayong tatawag na CCTV na tumitingin sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar, naglagay sa in every corner upang makita ang mga galaw ng mga tao. Yan po'y gawa ng tao. Mayroon pong limitasyon. Compare sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko, biro ko minsan, ay gano'ng kay kalaki ang mata ng Diyos? Kung ilalagay po natin sa ating sariling pananaw bilang tao, kung gamitin natin illustration ito, ilagay natin ang Diyos sa ating kalagayan, eh, siguro malaki. Kung gano'n ating pa. Pero hindi po gano'n. Ang point ko lang ay, wala tayong may tatago sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay transparent. Nakikita niya ang bawat pangyayari sa mundong ito. Batid ng Diyos. Alam ng Diyos. Mga ginagawa ng tao, mabuti at masama. Mananampalataya at hindi, alam na Panginoon, nakikita niya. Dahil sabi natin, God is a God of all. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya dito, nang siya na lang, sabi niya, sinugo ng Diyos ang kanyang anghel kay Cornelio at sinabi na ganito nung siya ay kinausap, sabi niya sa verse 4, at siya tumindig sa kanya at pagkatakot siya, nalo yun, Panginoon. Sinabi sa kanya, yung anghel, ang mga panalangin mo at yung mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. So praise God, alam ng Diyos. Nakikita niya kaya. Mali, sabi ng iba, hindi ka papakinggan natin. No, alam ng Diyos, kailan yung ating dalangin. Kung ikaw masama, hindi kanya sasagutin. Pero alam ng Diyos. Okay? Klaro po sa atin yan. Kaya dito po isang katotohanan na may tayong Diyos sa mga pangyarihan at siya'y gumagawa ng paraan upang yung tiyatawag natin providence of God upang matulungan, mailigtas ang gustong mailigtas. Kaya dito ay dumating, sabi rin, narinig. Then, at dyan sa verse 5, ngayon, nagsugo ka ng tao sa Joppa at ipatawag mo isang Simon na tinatawag na Pedro. So dito ngayon ay kinakala niyang tawagin. Bakit kaya? Upang ipaalam sa kanya at sa kanyang sambahayan kung paano sila maliligtas. Kaya dito ay sa katotohanan ng kaligtasan ay hindi lamang sa gawa, kundi ito ay dapat sumunod ayon sa kalooban, pamaraan, sistema ng ating Diyos. Kaya binabanggit ko lang dito, hindi sapat yung paggawa ng mabuti. Hindi sapat yung pagtulong, pagbigay ng limos. Hindi sapat na ikaw nanalangin. Hindi sapat na ikaw ay mabait. Sapagkat alam po natin, sabi nga natin ay walang matuwid kahit isa. Ikaw at ako ay hindi pwede makapasok sa langit dahil sa kasal. Ngunit, salamat sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya kanyang bugtong na anak. Na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang sino man sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito ay nakita po natin si Cornelio, ilagay po natin, hindi pa rin siya maligtas. E sabi niya, kinakailan tawagin si Pedro. Sabi niya, kung si Pedro, titignan po natin, ha? Diyan po sa verse 5, ngayon, magsugo ka ng tao sa Joppa, ipatawag mo Simon, na tinatawag na Pedro. So dito, anong gagawin ni Pedro na tinatawag po natin? Dapat niyang tawagin eh. Ang kausap niya ay lingkod na ng Diyos, mensahero ng Diyos. Bakit di pa sabihin ng anghel na ito, sabi niya kay Cornelio, ligtas ka na, Cornelio. Dinimig ng Diyos ang ipanalangin. So, hindi po pwede. Mayroon pong layunin na dapat masunod upang maligtas ang isang nilalang. E nakita po natin dahil sa paniniwala ni Cornelio, sabi riyan, ay kinausap niya ang kanyang mga kawal, tapat na kawal, na naglilingkod sa kanya, tapos may salaysay ang lahat, at siya ay, sabi niya sa verse 8, pagkatapos may salaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y sinugo niya sa Joppa. Na sumunod na araw, may oras na ika-anim, samantala sila'y naglalakbay, malapit sa lungsod, si Pedro ay makiat sa itaas upang manalain. So dito naman, ay yung word na the unity, o itatawag natin pagkakaisa ng plano ng Panginoon. Hindi nagkakontra pag ang Diyos ay gumalaw, ito pa ay tamang-tamang kanyang flow. Wala itong pagkontra. Dito po ay sinabi niya at naipaalam din kay Pedro, kaya dito ay magbabasahe. Yung word na dito ay tinatawag natin upang matupad. So sa madali sabi, sinabi rin ng Diyos. Okay? Kaya sabi rito sa verse, dahilan kung bakit chapter 10, verse 22, ito yung sinabi nila. Okay, 21, 22, ano? Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Anong dahilan ng ipagparito? Verse 22. Sinabi nila, si Cornelio na isang sentoryon, isang tao matuwid at may takot sa Diyos, may mabuting patutuo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay patawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Pansinin po natin. Dito ay nagsasabi na tinatawag natin, pinayaon sila upang tawagin si Pedro upang ipabati. Sabi, upang marinig ang iyong mga salita. Kaya ano kaya ang salitang ito na tinatawag natin dapat niyang tinatawag natin na marinig ni Cornelio upang siya ay tinatawag natin maligtas. Kaya dito po ay isang bagay na isang katotohanan na sinasabi riyan ay tinatawag natin mayroon siyang kinakailangan malaman. Okay? Ito lang, tawag pa natin. Dahil sa nakinig si Cornelio sa sinabi ng anghel ng Panginoon, naniwala siya. Kaya tinawag niya kanyang mga kakilala, kasama. Okay, sabi po rito ngayon sa Gawa chapter 10, verse 33 na lang. Kahit agad kitang pinasundo, dito sabi niya, usap na ngayon, sinakita na si Pedro at saka si Cornelio, ano po. Nag-response naman si Pedro, pumunta. Kaya sabi sa verse 33, kaya't agad kitang pinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na pinag-utos sa iyo ng Panginoon. O, napakainam mga kaibigan at kapatid. No? Sabi riyan, narito kami sa harapan ng Diyos. So, Cornelio believed the presence of God. Doon sa kanya tahanan, alam niya na kahit nandun sila, narito sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin na, nirecognize niya, God is present everywhere, or God is all-knowing. Alam niya yung nangyayari. Alam na Panginoon nangyayari doon. Ganun kataas yung pananaw, pagkilala ni Cornelius patungkol sa Diyos. So napakain na masabi niya ganun na andito kami. Ano? Andito kami upang pakinggan. Okay? Okay. Sabi rin, upang pakinggan ang tatawag natin yung verse, ang lahat ng mga bagay na inuutos ng Diyos. So ibig sabihin, alam na ni Cornelius na mayroon siyang dapat gawin. Na mayroon siyang dapat sundin na kinakailan upang siya ma-qualify sa tinatawag natin pagliligtas ng Diyos. So yung binabanggit po natin, hindi sapat ang pagiging mabuti, may takot sa Diyos, pagtulong sa kapwa, at palaging nalalangin na masasabi mo ikaw ay ligtas na. Pero dito natin nakikita na kailangan si Cornelius ay makarinig ng mabuting balita, at ang maganda ay hindi po siya sakin. Hindi po siya madamot sapagkat alam niyang may mabuting balita na kanyang mapapakinggan ay hindi niya sinarili. Ako muna. Hindi. Sabi niya rito, narito, ngayon kaming lahat ay narito sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin, siya ay nag-invite. Siya ay tinatawag namin na humikayat ng kanyang kapwa. Pakinggan natin yung sasabihin ni Pedro dahil may sasabihin mula sa Diyos. Diba? Napakainam na talaga tao may malasakit sa kanyang kapwa, hindi po makasarili si Cornelio. Gusto rin niyang malaman ng kanyang mga kapatid, kaibigan, kakilala, patungkol sa mabuti, hindi siya naging sakin. Sana ganoon din tayo ng mga kapatid, kaibigan. Nabuksan natin yung ating mga tahanan upang magamit sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, na tayo magtitipon upang mag-aral, papurihan ang ating Panginoon. Pinuksan ni Cornelio ang kanyang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Ikaw lang ang kapatid, ayaw mo, marumihan yung bahay ninyo, di ba? Minsan, pinagkakait natin dahil. Lalo pag may ganitong mainit, maraming electric pan, magagalit tayo, maraming gastos. Pero si Cornelio, no. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang sila'y makasama niya rin makarinig ng katotohanan. Kaya ganun din sana tayo, mga kaibigan at kapatid. Ano? I-open natin yung ating tahanan, magtawag ng kaibigan, magkape, para para meron tayong fellowship at pag-usapan ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, yun po ginawa ni Cornelio. Telepon natin. Saan ba? Kaya, andun na si Pedro. Sabi riyan, verse 34, nagsimula magsalita si Pedro sa kanyang sinabi, tunay na naunawang kung walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansang sinuman may takot sa kanya, gumagawa ng matwid kalugod-lugod sa kanya. So dito kinasabi ngayon ni Pedro na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay makapangyarihan. Walang may tatago sa harapan ng Diyos. Kaya dito ngayon, sabi niya sa verse 36, nalalaman ninyo ang salita ng kanyang pinadala na, sa mga anak ni Israel, ang pinangaral, ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo, siya Panginoon ng lahat. Oh my! So dito binabanggit, kung papasin po natin, si Cornelio isang leader. At alam po natin, mayroong nasabi diyan na tinatawag natin kung saan daw ang grupo ng mga sundalo ng Roma, ay there is a peace kaysa Pax Romana, kung saan naroon ang Roman soldiers ay meron kapayapaan, mayroon biyaya at pagpapala. Para sila pag-asa, silang tinatawag natin magbibigay ng kaayusan. Pero ngayon sinasabi ni Apostle Peter, sabi niya, ang pinakamagandang balita na magbibigay ng kapayapaan ay walang iba kundi si Jesucristo. Si Cornelio ay man of peace, but still now, sabi nga ni Peter, ang nagbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng katahimikan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Yesu Kristo. Kaya sabi niya, magandang, pinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Yesu Kristo. Kaya tanging makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, katahimikan sa buhay, ay yung pagkakaroon ng tamang ugnayan sa ating Panginoon Yesus. Sabi niya, siya ang magbibigay ng kapayapaan. Diba? Hindi niya sinabi na ganitong tao yung magbibigay sa atin. No. Dito sa Brian ay magbibigay ng mga kapayapaan. Sana yan? Na binabanggit natin na sabi rin, siya ay Panginoon ng lahat. So, ibig sabihin, bagamat si Cornelio ay siyang boss, mataas, tinitingala. Ngunit sila sabi ni Peter, mayroon mas mataas. Sino yan? Si Jesus. Kaya sabi natin si Jesus, ang ating Kristo. Ibig sabihin, siyang ating hari. Siyang ating ruler. Siyang pinakamadakil at pinakamataas sa ating buhay. Kaya pinangaral niya. Nung kanyang pinangaral, yung sabi riyan sa verse 37, nalalaman ninyo na pinahayag ng salitang iyon buong Judea, simula sa Galilea pagkatas ng bautismo na pinangaral ni Juan. 38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan, kung paano pa naglibot siya ng gumawa ng mabuti, nagpagaling sa lahat ng pinahirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa mga lupain Judea, sa Jerusalem. Sila'y kanya pinatay, okay. At siya, kanila rin pinatay, kanilang ibinitin sa punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Sa ikatlong araw, siya'y hinayaan mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa amin hinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain mino. Okay, so sa maliwanag dito ay tatawag natin pinangaral, pinakilala ni Pedro ang tanging daan ng kaligtasan. Tanging paraan o sistema ng Diyos upang makamit ang kaligtasan. Pinahayag niya ang patungkol sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Kaya sabi sa verse 43, siya ay pinatutuhanan ng lahat ng propeta ng bawat sumasampalatay sa kanya ay makatatanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya dito makikita po natin na si Cornelio, bagamat siya mabait, siya ay matuwid. Siya rin ay may kasalanan at kailangan niya rin ng kapatawaran. At sabi nga po riyan, pagkatapos yan sa verse 43, samantala, sinasabi pa ni Pedro, ang salita ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig sa kanila. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito po ay isang tiyatawag po natin na pag-confirm na ang mga Hentil, dahil si Cornelio, binibilang po natin Hentil, hindi po siya kasama sa lahi ng Israel, ngayon ay tumanggap ng mabuting balita at sineliyohan, tinatakan, ipinakita kung paano may palaganap ang mabuting balita noong araw ng Pentecost ay nangyayari din sa buhay, sa bahay, sa pamilya ni Cornelio. Sabi doon ng pinahayag salita ng Panginoon ay bumaba, sabi doon, ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. So maliwanag po dito mga kaibigan at kapatid ay pinagtibay ng Diyos ang pananampalataya ni Cornelio na yung sinugo upang malaman ng katotohanan ay pinatunayan sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Sabi po riyan, sila nga ay tatawag natin nagpuri, verse 46, ano? Sapagkat narinig nila nagsasalita sa ang mga ito ng wika ng pupuri sa Diyos nang magkagayon ipinahayag ni Pedro. So maganda mga kaibigan, kapatid. Kaya mali yung idea na naman ng ibang kaibigan po natin yan na nangaral. Upang maging ganap kang Kristiyano ay kinakailangan hilingin mo. Sabi, pilitin mo, sigawan mo. Upang pumasok sa iyo, dumating sa iyong Banal na Espiritu. Eh, sina, nakikinig lang. Bumaba ang Banal na Espiritu. So sa madaling sabi, ay hindi po ganun. Kaya nakita po natin, ibinigay ng Diyos yung patotoo kay Pedro na kung paano binuksan ng Diyos ang kaligtasan sa mga Israel, ay ganoon din binuksan ng Diyos ang kaligtasan para sa mga Hentil tulad ni Cornelio at na kanilang narinig. Sila nga, sabi po yan, ay nagpuri sa Diyos. O nagpuri, hindi po nagtambling-tambling. Hindi po anong kanilang ginagawa. Kung sabi, sila ay nagpuri sa Diyos tulad dun sa Gawa chapter 2. At pagkatapos nun, hindi po dun tumigil eh. Tuloy po natin. Verse 47. Maaari bang hadlangan ng sino man sa tubig upang huwag mabautismuan ang tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanya inutusan sila na mabautismuan sa pangalan ng Jesucristo pagkatapos siya pinag-usap. Okay. So, sa madaling sabi, dito na narinig ni Cornelio ang mabuting balita ay tatawag natin narinig niya ang patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus na siya lang ang tanging daan upang maligtas. At yun nga ay pinatunayan ng banal na Espiritu, mubasa nila. Then, sabi po yan, sila ay nagpabautismo. Ayan. So, ibig sabihin, kinakailan makumpleto ang dapat gampanan ni Cornelio mga bagay na ito upang siya ay maligtas. So, yung iba naman sabi, eh bakit yung kasama ni Jesus doon sa cross noon, hindi nang bautismo, pero sabi niya, ngayon hindi kasama kita sa paraiso. Kayo naman. Ang nagsabi doon ay tagapagligtas. At pangalawa, hindi pa binigay ang kautusan na sabi ng Panginoon Jesus doon sa Mateo 28 o Mark 16:16. Kumayo kayo at ipahayag mabuting balita at sino man sumuparatay mabautismo. Hindi pa niya binigay yun. Kumbaga, yung tatawag natin kautusan ay hindi pa binigay ng Panginoon. After lamang kanyang kamatayan, na siya yung nabuhay na muli at kanyang binitawa ng salita yun, iyong kanyang tagubili sa mga nanampalataya, ang sino man sumumpalataya ay dapat mabautismuhan. Ngayon mga itong kaibigan natin pinagpipilit na pwede kang maligtas na kahit walang bautismo, iyan po ay isang malaking kasinungalingan. Taas mong iyong kamay, ligtas ka rin din. Si Cornelio na mabait, masipag, matulungin. Kinakala niya marinig ang mabuting balita at hindi lang mabuting balita, kundi bumabok sa kanyang banal na Espiritu at siya nga ay nagpabautismo pa. E sino ka? Sino ako? Na-questionin ng pagsunod sa Ebanghelyo. Kaya sabi po natin, ang sabi ng tagapagligtas, wala iba kundi ang ating Panginoon Jesus, humayo kayo. Kaya narinig ni Cornelio ang mabuting balita na siya lang tagapagligtas, siya ang ating kailangan at kailangan niya magpabautismo. At siya nga po ay nagpa-bautismo. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw nakikinig din sa ating mga programa sa Ignite Radio, ay dapat sumunod ka. Huwag ka lang makitigas ang iyong ulo. Sundin mo kalooban ng Panginoon. Magpa-bautismo tayo. Niulit ko, kailangan natin sumunod. Si Cornelio na mabait na ay kinakailang marinig ang mabuting balita at sumunod. Ano ba ang dahilan? Kaya sabi nga ng isang yunuko, ano pang dahilan na hindi ako magpapabautismo? Kaya sabi sa kanya, ikaw ba'y naniniwala? Yes! O kung naniniwala ka, sumunod! Kahit saan, sanda ko, sumunod siya sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at kapatid, napakasimple po ang katuruan ng Biblia. Sumunod lang po tayo. Kaya ngayong gabi ay ating natutuhanan na bagamat si Cornelius mabait, masipag, masunurin, hindi siya ligtas. Kaya mali yung kaisipan ng iba. Gumawa ka lang mabuti, maliligtas ka. Wrong! Hindi ka hindi may lig, dahil walang matuwid ka isa. Ang kailangan po natin ay sumumpalataya sa ating Panginoon Jesus na siyang tanging binigay ng Diyos ng kaligtasan ng bawat isa. Kaya ikaw, ako, ay dapat sumunod sa mabuting balita, pasakop tayo sa kalooban ng ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. Magpabautismo po. Kung saan ka man naroon ngayon, at kung gusto mo, ay pwede ka namin tulungan kung nandiyan ka lang sa parte ng southern part ng Pilipinas, i-call ninyo si kapatid na Elisa Arbicilia. Pwede kayong tulungan. Kung kayo naman nandito sa Northern Luzon, marami kami rito na malalapit. Pwede nyo kaming tawagan, textan sa aming number. Aking number ito ay 0917-587-0078. Ulitin ko. Ang aking number, 0917-587-0078. Kaya kung kailangan ninyo ng tulong, gabay, lalo pang pag-aaral salita ng Panginoon, tawagin nyo yung verse na yan o kaya yung text ko na yan. Magbigay kayo ng text o kaya tawag, pwede. At kung kaya kayo abutin, pupuntahan ko po namin kayo. Okay? So yung ating oras po ay abot na naman. Kaya salamat sa iyong pakikinig. You know?
1: Oh, good night. Oh, okay.
0: Para sa ganun ay tayo po ay patuloy na mag-aral. Nawa pag-pray po natin. Bawat isa, pag-pray po natin yung ating bansa, Pilipinas. I-pray po natin mga leader sa buong sanlibutan upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Tanging ang Diyos, mga pangyarihan na pwede mag-control ng lahat ng bagay. Kaya muli, salamat sa iyong oras. Salamat sa iyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. God bless us all.
1: Okay, salamat po kapatid Edgar sa napakagandang aral na binahagi mo nitong oras no sa programang The Bread of Life. Wag na po nating hayaan mga kaibigan na don't mess no. Wag natin na wag nating kalimutan no. Sorry, wag nating kalimutan. So ang programang The Bread of Life with Brother Edgar. It's so well, exciting, wonderful segment, Igniters, that gave us encouragement and hope. So, time check now is 6:58 in the evening. So, let's go on to our coming up, Igniters, with our good friend, Brother Ricky, yes, in his program, the 11th hour. So we'll be there right after this one quick song. And this song, The Wonderful Grace of Jesus. Don't forget to catch coming up with our good friend, Brother Ricky, no, in his program. The 11th hour, Igniters. So, this is the song, Wonderful Grace of Jesus.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so oras po sa ating studio, Los City 3 ng gabi, no? So muli naman tayong makikinig sa isang programa, mga kaibigan ng ating kapatid, programa ng ating kapatid Brother Ricky, ang kanyang programang The 11th Hour. So shout out sa mga kapatiran na nakikinig ngayong oras. So ikigalak po namin na kayo'y naririto at sumusuporta sa ating mga programa. No? Shout out din sa ating mga kaibigan na nakikinig sa ating mga Igniters, no? So dalangin po namin ang iyong presensya, no, sa, na hindi lamang sa pagkikinig ng kanyang salita, no? Gawan po natin ng hakbang ang ating napakinggan, ng kanyang salita, no? Ating napakinggan ang kanyang salita, gawan natin ng hakbang ang kaligtasan, no? So remember, God's plan, no, has done, no, already done. No, He sent His Son, Jesus, no, in this world. No? So, on the cross, no, Jesus died, no, for our sin. So, God's part is already done, Igniters. How about us? No? For man's part. So, take up these 5 steps of salvation, Igniters. No? 5 steps of salvation in order for a man to be saved. No? So, that is, first is to hear the gospel. You hear the gospel today. No? Then you believe. Yeah? And then you repent it. And then you confess. Then be baptized for the remission of your sin. No? So baptism is not the end point, but that is the beginning point when we are a part, when we are in Christ Jesus. No? Because a life of being a faithful servant is continually until death. No, this is what the book of Revelation says, that be faithful until then, and you will receive the crown of life. No? So the crown of life to those who diligently follow His will. No? So now, Igniters, our good friend Brother Ricky will set us today in his program, the 11th hour. So now with you, Igniters, our good friend, Brother Ricky. Good evening, Brother Ricky.
2: Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat.
1: Shout out to Sister Melia. Good evening, sis.
2: Dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At muli ako ay nagagalak, mga kapatid, na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng Diyos na ating pong pag-aaralan ay patungkol po doon sa 10 kitungin na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan, habag at biyaya ng Panginoon. Lahat sila ay gumaling, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Ang pangyayaring ito ay nagtuturo na ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng mga taong tumatanggap ng kanyang pagpapala, kundi ang mga pusong marunong magpasalamat at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang kitungin ay tinuturing na marumi, lalong-lalo na sa ilalim ng kautosan sa lumang katipan. At ito po ay ating mababasa doon sa Levitico chapter 13 verse 3. Susuriin siya ng pari kapag ang buhok sa apektadong bahagi ay pumuti at ang sugat ay tila lumalim sa balat, ito ay ketong. Ipinapahayag siya ng pari na marumi. At sa Levitico chapter 13 verses 45 to 46, ang taong may ketong ay dapat magsuot ng punit-punit na damit, magulo ang buhok at magtakip ng bibig. Sisigaw siya ng marumi, marumi. Hanggat hindi siya gumagaling ay tuturing siyang marumi at dapat mamuhay ng hiwalay sa iba. At lalong-lalo na hindi siya makakapasok sa templo dahil siya ay may kapansanan. At hindi lamang po sa may sakit na ketong sa panahon nila, kundi yung may makapansanan po sa katawan. Tulad po ng isang bulag, isang pilay. Opo, lahat po na may kapansanan ay hindi po maaaring pumasok sa loob ng templo dahil sila po ay tinuturing na marumi, mga kapatid. At doon sa Bilang chapter 5 verses 2 and 3, ito po ang ating mababasa. Iutos mo sa mga Israelita na palabasin sa kampo ang lahat ng may ketong, may lumalabas sa katawan at ang sino mang naging marumi dahil sa paghipo sa bangkay. Palabasin ninyo sila upang hindi nila marumihan ang kampo. Ito po ay isang pamamaraan o alituntunin ng mga Israelita sa mga may sakit na ketong. Subalit, kapag siya ay gumaling, ito ay magpapakita sa pari upang siya ay suriin. At yun din ay ating mababasa sa Levitico chapter 14 verse 2. Ito ang tuntunin para sa taong gumaling na sa ketong kapag siya ay dadalhin sa pari upang suriin. At ang ating pong main text ay doon po sa Lucas chapter 17 verses 15 to 16. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling, bumalik siya nagpupuri sa Diyos ng malakas, nagpatira pa siya sa pahanan ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Ang taong ito isang Samaritano. Ang tema po ng ating tatalakayin ay ang tunay na pananampalataya hindi lamang humihingi ng biyaya sa Diyos kundi bumabalik upang magpasalamat at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. At ang pamagat ng ating pong pag-aaralan o aking pong mensahe na mula sa Diyos ay ang bumalik na nagpapasalamat. At mayroon po tayong apat na bahagi na ating pong pag-aaralan, mga kapatid. Samahan po ninyo ako. Una, ang pananampalataya ay lumalapit kay Kristo sa gitna ng pangangailangan. Ang tawag po, kapag mayroong isang problema, pangangailangan, saan po tayo lalapit? Hindi ba sa Diyos? Dahil wala po tayong ibang matatakbuhan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon Diyos na naglikha ng lahat na ating pong nakikita, ating pong pinapakinabangan. Lalong-lalo na po na binigyan tayo ng katawan na ito at ng buhay. Kaya nga po, napakahalaga na tayo ay may pananampalataya. Dahil ang pananampalataya yan ay isang napakahalaga sa isang tao para magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Kaya ayon po doon sa ating tatalakayin, doon sa Luke chapter 17, doon sa 11 to 13, ang kitungin ay tinuring na marumi at hiniwalay sa lipunan ayon sa kautusan. Dahil sa kanilang kalagayan, wala silang ibang matatakbuhan kundi si Jesus. Ano po ang sabi ng mga kitungin na ito? Sila po ay nagsusumamo. Sabi po, Jesus, Guru, maawa po kayo sa amin. Doon nila pinapakita ang kanilang pananampalataya at pagtawag sa ating Panginoong Hesukristo. Ating pong basahin, mga kapatid, doon sa Lucas chapter 17 verses 11 to 16. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna nang siya'y magaling na, nagbalik siya at sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Ito po ay pagpapakita po, mga kapatid, na ang nakatanggap ng biyaya ay kinakailangan na magpasalamat. Ano po ang isang illustration o isang karakter na tinirinig ng Diyos ang panalangin at siya ay iniligtas? Isa rito, mga kapatid, si Haring David na isang tagapastol at siya po ay iningatan ng Diyos at binigyan ng lakas upang magapi niya itong si Goliath na isang magiting na mandirigma. At hindi lamang po yun na kanyang naalagaan ng kanyang kawan. Sinusog po niya yung mga mababangis na hayop na umaagaw o kinukuha yung kanyang mga alagang tupa. Binibiktima o nilalapa nitong mga mababangis na hayop ito. Subalit bago malapa ay nababawi ni Haring David o si David ang kanyang mga alaga at napapatay niya itong mga mababangis na hayop. At dahil sa kanyang ugnayan o pananampalataya sa Diyos, diniringgit o dinirinig ni Yahweh at siya ay kanyang iniingatan at iniligtas. At ayon doon sa Awit chapter 34 verse 17, dumaraing ang mga matuwid at sila dinirinig ni Yahweh. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang mga kaguluhan. O, yung kanilang mga kaguluhan. Ang Diyos ay dinirinig, pinuprotektahan ang mga taong matuwid, yung mga lumalapit sa ating Panginoon Diyos. At ayon kay Propeta Isaiah chapter 55 verse 6, hanapin ninyo si Yahweh habang siya ay masusumpungan. Tumawag kayo sa kanya habang siya ay malapit. Ano po ang ibig sabihin ng mga kapatid? Ang Diyos po ay hindi malayo sa atin. Nariyan lang po sa tapat natin, nasa ating tabi. Tayo po ang nahihiwalay sa kanya, mga kapatid. Dahil sa mga bagay na mga alalahanin sa buhay, isa yan na tayo ay nalalayo sa ating Panginoon Diyos. Sa mga kaiisip, sa mga problema, kaya nalalayo tayo sa ating Panginoon Diyos. At hindi lamang po yan sa mga nagagawang mga pagkakasala, nahuhumaling sa mga masamang gawain. Kaya isa yan na nalalayo tayo sa ating Panginoon Diyos. Subalit, ang Diyos ay nasa tabi lang po natin. Ano ang dapat nating gawin? Magbalik loob sa Diyos. Magbago at magsisi. Yan lang po, inaantay tayo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ayaw niyang tayo ay mapahamak o mahiwalay sa kanya. Dahil ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Inaantay niya po tayo, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa Ezekiel chapter 18 verses 21 hanggang 23. Kung isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko ay magsisi at magbagong buhay. Ang Diyos, mga kapatid, hanapin natin at siya ay ating masusumpungan. Ano po ang isang pamamaraan upang tayo madinig ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pananalangin. Ang pananalangin ay isang mahalagang bahagi o practice sa ating buhay. Isang bagay na ating gamitin sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po na kapag tayo tumanggap ng blessing, kundi kahit na po tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ano po ang dapat nating gawin? Manalangin. Panalangin natin lahat ng ating mga paghihirap, mga kalagayan po natin sa ating buhay, mga kapatid. Pagsusumamo at pagpapakumbaba. Dahil ang Diyos ay hindi po bingi. Ang Diyos ay nabibingi lamang sa mga makasalanan. Opo, dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo po ay nalalayo sa ating Panginoong Diyos. At sabi po doon sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawala ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Subalit sa verse 1, tignan ninyo si Yahweh ay may kakayag upang iligtas ka. Hindi siya bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Pag tayo nagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Tulad po nitong mga kitungin na nagsusumamo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ating Panginoong Hesukristo ay nagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Hindi lamang po sa mga may sakit na kitong, kahit na po ito ay pinanganak na lumpo. Kahit ito ay pinanganak na bulag. At kahit na ikaw ay patay, kaya kanyang buhayin. Tulad po kay Lazarus, mga kapatid, na binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay napabalita sa buong Israel, mga kapatid. At yan po, lalong sumidhi ang kanilang hangarin na patayin ang ating Panginoong Hesukristo. Sino kundi itong mga Pariseo, itong mga pari, dahil sa kanilang inggit sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ay anak ng Diyos at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan. Dahil parehas po silang Diyos ang kalagayan ng Ama at ang Panginoong Hesukristo. Wala pong mataas at bababa sa kanila, mga kapatid. At gayon po, bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay may kalagayan na pagka-Diyos, siya po ay nagpakumbaba hanggang siya ay mapako sa krus para sa ating mga kasalanan. Balik po tayo sa ating tema, mga kapatid, na pinagaling ng ating Panginoon itong mga may sakit na kitong. At isa lamang po ang bumalik. Ayan. Dito pinapakita na yung ibang gumaling ay nakalimutan.

At lumapit tayo ba'y pagtitiwala sa trono ng ating mapagbiyayang Diyos upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyayang makakatulong sa atin sa panon ng ating pangangailangan. Kaya po, kung makita natin yung kanilang pagsusumamo itong mga sampung kitungin na ito, ng bago sila gumaling, sila po ay nagmamakaawa sa ating Panginoon. At yun po ay nakita, napakinggan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang naging tugon ng ating Panginoong Hesukristo kundi habag, pagmamahal. Dahil malapit ang puso ng ating Panginoong Diyos sa mga mahihirap at sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya nga po, nung panahon ng ating Panginoon, sino po ang mga sumusunod-sunod sa Kanya kundi yung mga mahihirap po, mga kapatid. May sumusunod-sunod din, subalit yung mga Pariseo, naghanap sila ng may paparatang sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, sa mga nahihirapan, nabibigatan, ano po ang sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kay bibigyan ko ng kapahingahan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga lumalapit sa Kanya. No po yung aral na ating makikita dito sa unang bahagi, mga kapatid. Ang tao ay spiritual na nangangailangan ng awa ng Diyos dahil sa kasalanan. Dahil ang tingin po sa mga may kapansanan nitong mga Pariseo, itong mga Hudyo, dahil sila ay may nagawang kasalanan o may minanang kasalanan. Kaya sila ay nagkaroon ng kapansanan. Kaya ano po ang aral, mga kapatid? Tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Hindi lamang po sa sakit, kundi sa ating mga nagagawang kasalanan. Yung pagbabago, mga kapatid. Yung magbago tayo sa harapan ng Diyos. Ito yung aplikasyon natin sa unang bahagi. Kapag may suriranin, lumapit muna kay Kristo bago sa tao. Mayroon po tayong mga problema, mga kapatid. Saan muna tayo lalapit? Sa Diyos. Humingi tayo at bago tayo lumapit sa tao. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoon, gagamitin niya isang tao para masolusyonan yung ating mga problema, mga kapatid. Ituturo ng Diyos ang taong iyon para masolusyonan ang mga problema. Tulad nitong mga may sakit na ketong na ito. Sila ay lumapit sa Diyos at pagkatapos sila ay nagpasuri sa pari. Ikalawang bahagi, ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Sa Luke chapter 17, verse 14. Ito po yung ating mababasa. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari
habang sila'y nagalak,

0: at silang lahat ay gumaling at luminis. Ayan. Pagtitiwala. Pagsunod. Ayan. Yung mayroon silang pananampalataya. Yung sinabi ng Panginoon na sila ay magpatingin sa mga pari. Habang sila ay naglalakad, unti-unting gumaling na sila. Pagtitiwala, mga kapatid. Ito ay isang himala. Opo. Sila ay nag-usap lamang. Nung sila ay umalis po, mga kapatid, naroon na sa kanila yung pagtitiwala. Napakahirap po, mga kapatid, na yung sasabihan ka lamang ay agad kang maniniwala. Subalit sa panahon po nila, mga kapatid, dahil alam nila ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling ng maraming karamdaman. At tantuon ang kanilang pagtitiwala at ano pa po, anong sabi nila sa ating Panginoon? Sumigaw sila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagpapakumbaba, nagmamakaawa, at pagkilala nila sa ating Panginoon, Jesucristo. My Lord, sabi nila, mga kapatid, ang tugon ng Diyos, ay agad na natanggap nila ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya ano sabi niya? Umayo kayo at magpakita sa mga pari. Subalit, kung makikita po natin, ay isa lamang po ang bumalik. Yung pagtitiwala, yung pagsunod ay napakahalaga po, mga kapatid. Kung yan ang ating ugaliin bilang mananampalataya. Doon sa lumang tipan, mayroon pong isang Syrian o isang pinuno ng hukbo na nangangalang Naaman. Mataas ang paningin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Walang iba ito, mga kapatid, si Naaman. Subalit itong si Naaman ay may sakit na ketong. At may nagbalita sa kanya upang gumaling. Sino? Walang iba kundi yung isang Israelitang babae na kanilang alipin. Alipin ng kanyang asawa. At sinabi nito ng itong dalagitang Israelita, sabi niya sa unang ikalawang hari, chapter 5 verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na papagalingin siya niyon. Sa verse 4, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Dagdag po natin mga kapatid ang verse 5. Sinabi ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 315 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Upang ang daladala niyang pilak at ginto ay upang ibigay niya doon sa magpapagaling sa kanya. Subalit, na kahit na siya gumaling sa pamamagitan na kay Eliseo na propeta na ginamit ng ating Panginoon Diyos na Yahweh, hindi niya po tinanggap ang pera o ang mga regalo nito. Subalit, ang kumuha ng mga bagay na ibibigay kay Eliseo na propeta ay itong kanyang kasamang si Gehazi. Nilinlang niya si propeta Eliseo. Kanyang kinuha yung ibibigay sana kay propeta Eliseo. Subalit, pinarusahan itong si Gehazi. Yung sakit nitong si Naaman ay napunta sa kanya. Paano gumaling itong si Naaman? Siya po ay lumusong sa ilog Jordan. At siya po ay gumaling. Doon sa ikalawang hari, chapter 5 verse 14, lumusong nga si Naaman at 7 ulit na lumubog sa ilog Jordan ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos at gumaling siya. Tuwang-tuwa itong si Naaman dahil nawala ang kanyang sakit na ketong. Ano po ang makikita po natin dito mga kapatid? Yung pagsunod at pagtitiwala niya. Una, nung sinabi nitong dalagitang Israelita, agad pong sumunod itong si Naaman. Dahil sino naman po ang ayaw gumaling kapag mayroon kang sakit na ganyan? Subalit, sa kanyang pananampalataya, kaya po siya ay gumaling. At ano pa ang kanyang pangako mga kapatid? Ito ang sabi niya kay Propeta Eliseo. Ito ang sabi niya po mga kapatid sa verse 18 at sa chapter 5 ng kalawang hari. At sana ay patawarin niya ako at gagawin ko kasing pagpunta sa aking hari sa Rimon upang sumamba, isama niya ako at kasama rin luluhod. Sana ay patawarin rin ako ni Yahweh na sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. At sinabi sa kanya ni Say, humayo kang payapa. At ano pa ang sabi niya po mga kapatid? Sa verse 17, dahil dito sinabi na aman, kung ayaw ninyo itong tatanggapin, maaari po ba mag-uwi ako ng lupa mula rito, kakargaan ko na lupang aking dalawang mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aali ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. Ito ay pagpapakita po mga kapatid na siya ay sumampalataya, naniwala sa ating Panginoong Yahweh. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya na nawala ang kanyang sakit na ketong. Andoon ang pagtitiwala. Kaya ano po ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6? Magtiwala ka ng buong puso kay Yahweh at huwag ka manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Pagtitiwala po, mga kapatid. Kaya nga po, kailangan na may pananampalatayang may gawa. Dahil kung wala kang dahil kung walang kalakip na gawa yung pananampalataya ay patay. Opo, wala pong silbi. Kaya po, sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Subalit, ano po ang dapat gawin ng isang mananampalataya ay pagtupad sa utos. Tulad po na sinabi ni Apostol Juan doon sa 1 chapter 14 verse 15, kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano pong aral? Ang pananampalataya hindi lamang paniniwala kundi pagsunod sa utos ng Diyos. Ano po aplikasyon? Huwag hintayin muna na makita ang resulta bago sumunod sa Diyos. Kapag nakita mo na ang resulta, saka ka nasusunod, hindi. Dapat po mga kapatid, sumunod ka at antayin mong resulta. Tulad ditong mga 10 may sakit na kitong sumunod at nagkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Subalit, isa ang bumalik po mga kapatid doon sa pinagaling ng ating Panginoon si Kristo. Katlong bahagi, ang tunay na pananampalataya ay nagbabalik upang magpasalamat. Ayan. May pananampalataya ka dahil ikaw ay pinagaling ng Diyos. Kailangan, ano ang gagawin mo? Tulad na isang bumalik na ito. At ano pa sabi na may hinahanap ang ating Panginoon? Nasaan ang iyong mga kasama? Kaya nga po, 10 ang gumaling, ngunit isa lamang ang bumalik. Nang bumalik itong isa, siya po ay nagpuri sa Diyos, nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Subalit ang nakakalungkot, siyam ang nakatanggap ng pagpapala, ngunit hindi bumalik upang magbigay ng pasasalamat. Minsan sa realidad po mga kapatid, pag tayo may hiniling sa ating Panginoon Diyos at nakabit natin, minsan hindi natin nagagawa magpasalamat. Nakakalimutan lagi natin magpasalamat. Kaya nga po mga kapatid, ito ay paalala sa ating pananampalataya na ugaliin po nating magpasalamat lagi sa ating Panginoon Diyos bilang magpapakita sa Kanya ng pagrespeto, pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, pagkilala sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa atin. Halimbawa, kung tayo nabigyan ng ating hinihiling at kapag naibigay sa atin, at hindi tayo nagpasalamat, hindi ba ano mararamdaman mga kapatid? Halimbawa, ikaw ay nagbigay at hindi nagpasalamat, ano ang nasa isip mo? Wala man lang pagpapasalamat ito. Para bang walang utang na loob? Ano? Yun po isang realidad po, mga kapatid. minsan, yun ang ating napapansin sa ating kapwa, na minsan nakakalimutan po magpasalamat. Kaya ito'y paalaala po, mga kapatid, na tignan po natin, lingunin natin yung nakapagbigay po sa atin, yung nakapagpatawad sa atin. Kung ang Diyos, mga kapatid, ay naghahanap, tao pa kaya? Subalik dito, ano ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos? Yung kilalanin siya. Yung kapangyarihan na pinakita sa kanila. Nung una, nagmamakaawa sila. Nung sila gumaling, di na sila bumalik. Subalit, may isang bumalik po, mga kapatid. Kaya po ang pasasalamat, tulad po, sabi ni Haring David, sa awit, chapter 103, verse 2, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang kabutihan. Nagpupuri si Haring David, mga kapatid, dahil sa kabutihan ni Yahweh. Gayun din tayo. Lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Awit chapter 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Pasalamat lagi po, mga kapatid. At sa mga Kristiyano, ano ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Pagkilala sa kabutihan. At pagmamahal ng ating Panginoon Jesus Kristo. Isa pa na pinapasalamatan ng mga Kristiyano po, mga kapatid, ay yung naging kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Sa pamagitan po ng pagtanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang kaligtasan ng bawat kaluluwa ng isang tao. Yung pagsisisi, pagkilala sa ating Panginoon. Dahil wala pong ibang magpapatawad sa ating mga nagawang kasalanan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong ibang magpapatawad kundi ang ating Panginoon. Doon sa Gawa chapter 2 verse 38, sagot po ni Pedro, mga kapatid, at ang ibang mga apostol, pagsisihan ninyo, talikuran ninyo mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin kakaluban ng banal na Espiritu Santo. Si Jesus lamang ang magpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamagitan po ng bautismo. Colossians chapter 3 verse 17, at anumang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Kaya nga po, mga kapatid, ano po ang aral? Maraming tao humihingi ng tulong sa Diyos, ngunit kakaunti ang nagbabalik upang magpasalamat. Ano po ang aplikasyon? Ugaliing magpasalamat sa Diyos palagi. Magpatuto tayo tungkol sa pagpapagalang tinatanggap. At huwag maging tulad ng Siyam na nakalimot sa pinagbulan ng biyaya. Yung mga kitungin po, mga kapatid, na nakalimot itong Siyam. At alam po natin na mga nagpapasalamat at sumasampalataya ay nagtatamo na higit na pagpapala. Huling bahagi po natin, mga kapatid, doon sa basahin po natin ang Lucas chapter 17 verse 19. Ito po ang nakasulat po, mga kapatid. Sa Lucas chapter 17 verse 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na iyong pananampalataya. Ang siyam na gumaling sa katawan, ngunit isa tumanggap na higit pa. Ang salitang ginamit dito ay nagpapahiwatig na mas malalim na kaligtasan at panunumbalik. Hindi lamang pisikal na kagalingan ang natanggap niya, kundi espiritual na pagpapala mula sa Panginoon. Bakit, kapatid? Dahil sabi ng Panginoon, tumayo ka na umuwi, pinagaling ka na iyong pananampalataya. At naroon po, mga kapatid, na kinikilala siya ng Diyos. Kaya po ang sabi niya, hindi ba't sampu at pinagaling ng tanong ni Jesus, nasa nang siya? Wala bang nagbalik o ba magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Kinilala siya ng Diyos, mga kapatid. Dayuhang ito, Samaritanong ito. Ano po ang sabi sa Unang Samuel chapter 2 verse 30? Sapagkat ang nagpaparangal sa akin ay paparangalan ko, sabi ng Panginoon. Awit chapter 50 verse 23, ang naghahandog ng pasasalamat bilang hayin ay paparangalan sa akin. Ano po yung illustration na makikita natin dito, mga kapatid? Ang taong mga makasalanan, minsan kakaunti ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po, mga kapatid, na nasabi ko? Dahil ano po ang sabi ng Panginoon? Nakakaunti ang makakatagpo niyon. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan doon sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan, makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kaya po, kapatid, ang Jesus na ating Panginoon na mapagpatawad at nagbibigay ng kapayapaan, kapag nagpatawad sa mga kapatid, sinasabi niya, humayo kang payapa. Kapag sinabing humayo kang payapa, pakiramdam mo, mga kapatid, ay napakagaan. Dahil Diyos mismo ang nagsalita. Opo. Dahil ano po ang sabi ng Panginoon doon sa Lucas chapter 17 verse 19? Yeah. Tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na inyong pananampalataya. Ano po ang aral nito, mga kapatid? Ang taong lumalapit kay Kristo na may pananampalataya at pasasalamat ay tumatanggap ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Aplikasyon, huwag lamang hanapin ang mga pagpapala, hanapin ang tagapagbigay ng pagpapala. Ang pagsamba ay dapat magmula sa puso mapagpasalamat. Ang tunay na alagad ni Kristo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at lahat ng bagay. Ano pong aral na ating pong matutunan doon sa 10 kitungin na ng isang bumalik, mga kapatid? Ang magbibigay sa atin ng aral doon, yung isang bumalik, hindi yung siyam na hindi bumalik. Yung bumalik sa Diyos at nagpatira pa at nagpapasalamat sa Panginoon. Spiritual po, mga kapatid. At tayo iniligtas ng Diyos sa pamagitan po ng kasalanan na ito. Dahil ano po ang pangako ng ating Panginoon Diyos? Kapag tayo ay nasa Kanya, kapag dumating ang oras na ating buhay, na tayo hatulan ng Diyos, ano po ang sabi sa unang 1 chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalatay sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ano po ang conclusion po natin, mga kapatid? Sa kwento ng 10 kitungin, makikita natin ang apat na katotohanan. Ang pananampalataya ay lumalapit kay Kristo. Ang pananampalataya ay sumusunod sa kanyang salita. Ang pananampalataya ay nagbabalik upang magpasalamat. At ang pananampalataya ay nagdudulot na mas malalim na pagpapala at kaligtasan. Yun po ay ang pagtanggap natin ng Ebanghelyo sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Tanong, tayo ba ay kabilang sa siyam na tumanggap ngunit hindi bumalik, o isa sa bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Tignan po natin ang ating sarili. Tayo ba yung siyam na hindi nagbalik, o yung isang bumalik sa ating Panginoong Hesukristo? Maraming salamat po sa iyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang sa The 11th Hour. Maraming salamat din po sa ating mga kapatid na sumusuporta sa programang ito sa Ignite Radio. God bless po sa inyong lahat.
1: Okay, salamat po kapatid Ricky sa napakagandang aral, no? Na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no? At kagalakan. So, amen. So, it's very well said, Igniters. Ano ang response natin sa Ebanghelyo na ngayon? No? So, hindi natin alam ang ating buhay, mga kaibigan. Hindi natin hawak ang ating buhay. No? So, tayo ibabalik sa Panginoon, mga kaibigan. No? Yun ang kailangan natin upang tayo'y makarating, no, sa kanyang, sa ating paruroonan. Yung paruroonan natin na tinatawag na langit, no? No, heaven. No, heaven sa mga taong faithfully na nakatanggap sa kaligtasan. Huh? So, wag po natin hayaan, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo'y malulung, no, sa isang kasalanan. No? Minto tayo, mga kaibigan, no? Mag-repent, no? Kung tayo ay if we are in Christ, no? If we are Christians, but we are still doing sin. No, stop it. Repent. No? And to those outside of the body of Christ, no? It's time for you to come to Jesus. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Di natin na hawak ang bukas, no? We cannot guarantee tomorrow. This is what Apostle Paul, today is the day of salvation. So, amen. So, salamat po kapatid Ricky sa napakagandang mensahe, no? So, Sister Melia got more learn for that lesson. As she put her hearts, she put much hearts. Yeah? And she said here, magandang gabi, Brother Ricky. And she said, amen. Amen, brother. And she put as well, more hearts. No, Pretty Jane also, my daughter is listening. Good evening to you, my daughter. So, Pretty, good evening. And as she is hearted, and magandang gabi po, no? Brother Ricky. So, you can catch Brother Ricky Igniters every Tuesday. It's part of Ignite Philippine programming, and it's so you know, I can guarantee you, to you Igniters, no, that if you hear this lesson, no, it really touches to the heart. So, don't forget to catch up coming next Igniters. So, we have Let Us Live class here on Ignite Radio. We have Sister Norma from Nova Liches, Quezon City. So, stay tuned. So, thank you so much, Brother Ricky, and God bless.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.